0: tāne mō ngahi api tupu a hou e ki o ro koro motu ka tā ke ma whawhonga tō e polo kalama a e kainga a koro motu au Aotearoa ki mui a te vita kua whamalo at ke te koe pia pehe ki e le ti o nima tau taha e whainga maari o ma ki mautolu hangi koe ana tau ngata he polo kalama ko o si tau fiefie foke mao e taha e tau punake iloa o loto koro motu a como sexta funa o kai sola ha ta hai a he kau puna ke ki ta tan mo tareni ti ko fakolo aki a o tu e o tua o fa o nga hiva i ga ngar la be nga hiva ka kala ka nga hiva fo ga lo tu o tala noa ki historia mo ta no meri e ki kolo ko kolo mo tu a mo to ga ko toa e ga del to e fo ga lo a te vita o ko hen ta mo sese mo sese como el more y time ka pau ke pau a hava hahi be amono si talo me me no kamata no fokaui o fono paro
1: malo malo abito avi malo abito de dama kawa ore e u yo me ke ta no atupe avi di a fonga na tula e whao hiwa, o ku ua. Ko e mea e taha a kua whao ko e unofo o whakau kauni. Ka ku whonga rewa e taha, ko e mea e uha.

0: malo atu o le vera. Tikai ke whakakato e whatongia ki ngā me au kuke tōka ngā ki ai. Whaskai pe he ofa ta mo tau hea tu aku whai. Ka hange kua lotu kua whai kune o mea mo ui o tau inasi ai. Kua tau whawhetai anga ia I he halaponunga. Ako ufua mole mole atu. Le vela koe kui koe e fiafini. Aka I whoki ai ha teu te uia ki e fiafini. Ka leongo e whakatu pake. Teu tupe ke taria e whatongia. Koe whakua mole mole pe. Ka tu uwe mua ke uat pe mua e. I have watched you whole say week, you go a quick week to our and not one. I'm going to go out more than I. There are go go to pay. I forgot to put a cake for fight and may come at Anga or eight on. For one more to be more get who found a toy. I had a game for a catwalk. I sat on here or if you ask going. Ame koe o mumea I ko hoku ingoa ko te vita nai Mose. Pena ngā hoia kia uia I e so tia ko Mose. Nā ko hui e aho ni mao me tahi wa fitu walu ke tau malu fonua e ne afio. Te a ne omea I hoku fika whaka ngā ue koe fika tolu noa ono tolu. Torunge au mā o no tolu. Te a koeri kuruti koeni, nāku iai, I me I e tāhiwa fituwalu, koeri kuruti a hono ua tolu, e tau maru sonua e ne afio. Nasa iai e fono ngāta mo e ako, e apsoti a ko kentari ai. Te a... E maua e ngā whainga Māori e kei whola wako. Mai ki New Zealand, Australia.
1: E, Mose, kataki o lea mai pē ke wawe Mose, ko uhiko taimi kouk te e a mea ho whakalongo longo, eh? Malo.
0: Malo. Pea lava sato miana ku wafi ki e tautahi. Pea na ngawe I e tautahi. Eko nei niko I atonga. Nga ku I e kaate a ene afio. Pea na ku hoko ai ku e tahape I e ngahi. Kau whai aku. I e tatau pe I e kemtari ai. E mui tau tahi. E pe foki e kāte. Hoko mai ai o hoko ngā oe. I e stoa e. Tau malu sonua. I e ngā taulahi. Te a. Nā hoko ngā oe I babaku. Ko e. Me mipa o e sotia koe a wawau. E au toi hoko fuki ai. Toi ui au ke u hoko koe ua ki radio bleitaia a e loea nei afu ki Australia I e tahi wawalu hiwa. E au toki malolo I e tau afe. Kutui pe maro ko tari atu ko ula kwe ui anewela. Pea hoa mole mole pe I hange o kua ngatua I e kufua matala kau kou mbafana. Kui ko hawhae ngatai ko om ke whae amana kumerie mo tara noa. Ke tau maru sonu hae ni afio. Maro.
2: Yo, maro apito e te wita ku mo se ko fafo apito apito e whanau atu ki e pui pui tua o e feituna. kulahi apita ngai whainga maari e nā ke māu e pot ngā ue pako iro koe toko nelei a ke ngā ue ai whituna o ke hoko koe tātu kororo anga ke ngā ue ai pot ngā ue pia ke hiki mi whonua mai ki whonuani o lawe ipe o ku aonga i teu tangata nei whai e taumalu whonua e nea fio ki a te koe o ke unu mai moia ki whonua muri koe nie kumi mo i e whamili ka kou ilo o ki ai ai toko ni lahi ai tau kei koe a ki langa ngā ue koe whai I e whenga i ke tuu a association i koini a Sotia i pia mei Christchurch. Te lawa ke ki whakatara no mai he tawhaki ko ia e Mosefa Mori Mori.
0: Mara o bita. Ko mau tuu at whoki mei he ni te kai whoki whoa tuu. Ha mau ki tā kanga o hange ko ki mau tolu koe nai o kalani. Ai kau Sotia tutuku i he ni. Te anea i te whakakau kau ki ai. Ne ai pe whakatara noa ko uhi ma. Ma tui ko whaife tau fo ki au ko e sau te hatu tuku moia. Pena as whai pe whetu take ki ai ko uhi ko e ngā e katongia. Aina ko mou whesia i o galani nā. Nā tatau nai. Ta mo ki mautolo e. Pena ne om so a whi e maari e whaife kauni. Ae kore nai whai. Ko ne maa wopo e mau whanki ne au fua tu tu hen. A ten tau si ore wa ki ai. Ten tau ki hoko atu eni whono ngā kien. Lakanga fua upo ui a ki ai. Malo.
2: Io, malo vito e Mose. Nego ku whambe ku ilo ku whanongo mai a Sione Lopeti. Ko e tāpo ki e kau. Ai kau tangata koe kau pioneer e hono kotu o e mea ni ilo tau kalanini pia ku ui ke hoko koe whaifikau i e shastonga shastonga ku kai ke ufufua papau i e mose pe koe tonga haweiki pe koe tau atai na ka kuni hoko koe whaifikau o ku mou wā aufi au pito pia nā hange koe tatara noa o swaiho mo tatara noa ku ilo e koe koe kaulerei mo e visione mo whai e hoko o mooni hao kai koe ia me foki e mose O lawe koe taha ngai whainga Māori e o e tau whānau pia mei tonga o kuna ulawa mei ke apsotia koe na iho mou whei tuu. Tāna no mai ange ke ngahi tokoni o mou whai hiko ilo ku mou whi ngāwe aki. Hake koe lotu nau si omi o mau lotu hena. Nā moha konga mea kai, pia nā moha ki tokoni whai mou tolu whai ka tunau tolu ku. Ke tāna no mai mua he tawhaki koe ia e mose kua mori mori.
0: Maro. Ko e tu uma ko e ni ki whanau ua mga mei tonga ko e ni ki ke apsaotia ko e ni i White Chase ni i Plenem o ku mautokanga ki ai ke na ua mai pea o ku mauwhe vahe vahe aki o ku ikai ko aupe o ki ai pepe mo e ki kautangata i e whungalaka o ku maui ai Nau whainga Māori e tue kuna uo uta mai. Mau whai kāwa. Pea whakafoki. Pea kuia i pe taimetaha o ku... O mai pe koe kau ako. Nau takitaha sio whaki ki e nau te ua ki e whoki. Nau whe maha nau ki tokoni ki e funga waka ko nau kau ki ai tonga. Pea kone au ku... Whakafoofaka ki mautolu hene koe koe nau toi awhi atu o kau ono pou pou. E kune mei kwa matake ki rai mai e ngāhi iwhi e ngāhi siasi koni ki hene. Pea ku uompe ka tangatao na uope ki o na wāhi funga waka o whai ai e nau tokoni ke ngāhi iwhi koi ha. Maro.
2: Io malo apito e mose ai tā noa whaafofa pako ilo ku o koe whakakoloa ki o tau community bea mo tau ngai family ku iai hawheitu e whai ai e u ngā tuai si tau whanau ka tau whito ke na wobi pia mei tonga pepe foke ai koe mimi koe whatongia lahi pe ia te tau association ni e tu he tai mimi ko no kāri kau wholau pia mei tonga pepe ke ka mo e tau kau sotio te tuku pe blau lawa me whatonga o whai e whakawhiohi i e whaitoni. Ka koe wika koe whainga Māori e koe ni utungai te wita ko ilo koe pe e ta miniti e tataha e koe pe ka mite hofulu. Oulave i ka volave i foki e Mose o ku ia te koe hake ko o o taulama ane nai o ia te koe ai fai kausia o i metotisi mo fe ngā oe aki pe koe sotia ki tuku foki pe ko wilo e au e ngari uraki fai ngā maariang e ki moutolu ki ha sio ke ka u a fai ngā maari e hafeitu u ke fai kai e tānaki e tau kau sotia ki tuku a ko wilo e ko kake ko kulava atu ki tane itini o ku sio hake kou e ni malere be moutolu ki tane itini ha ume o maru ka ku hake fai maafa nage ho mou fi alu aki ma mao a moutolu he a moutolu koe ni mau nofo pe va ofi he ni ka hake e ku kai ke se faue ai anga e kwa feohi ka ke anga e ku siwa kai ka moutolu wai kau so dia hena na ki tau laki moia wai me tama ofi sai mori tika koe tama e ta ngalo iau hana hi ngoa arka nao ka ku siwa anga na tala noa ku e tuu ke ka au e hoko ho mou fa feo ri ko ilo e hanga e pa ka usia o fo tutu le rei ki bu aperto ki fo ki mai tau fo o o ki to to la hi ka usia ti tutu ku yo mo fe tu pe ku ke ilo ki ai pe ku aga ho no fo ko fu e ri ala me kwa chech ki ta nei tin o o maru ka ga nga ko fa no e ta no ko ka ta ma ko mo fa feo ri o ku ma fa na u pito pe kai mi ku fa ya me ai
0: Malo, io o ne vera, o ku hoko fuke feo i anga i mkava, ko hame e ke whaia e whaia se taulaki anga, i loa i ka moi ingoa, i loa i moi feitu ha umeia i meitonga. Ta i loa i pina e ngā ue i e potu ngā ue, pina e ngā ue a potu ngā ue ta. O ku whakalata pehe, ai anga e mau feo hui. Pea uku hange u ngari whakalata ai mau feo hui ke anga u whakatala noa. Ka kohono hui ngā uku nei nei u mau toki whetau raki. E osi atu ha maahina e ua pe tolu. Ku mau whetau raki. Mau tala noa. Pea hange u whakalata ai e mau. Moe tala noa veo ku whai koe tala noa langa hake hanga aue. He aonga ki e whanonga. Malo.
2: Io malo bido e mo se koi koi koi ngai mea le leia bito pia ke whanongo ka ku wha malo a te whanongo marie ko ke omi hao ke tawhi ngawe a ke ku mahu inga pe ke mau gau atu pia wha malo ke re tio e na wha ata e whanongo marie koi ni ko ngā ke ke kau mai ai e polkaramani pia whanongo mai ai e kau so tia i homo area ke whinga ke toe wao fiange a mo ngawe ke kaha upea nau fie fie mo kau ke lau o e tu fo ko ni na hanga te vita maka fa o fo i polo kalaman ke ba wa wa tu ke ngai so te tu ko to pe pa fo lo e maka ta kai mo te ta maka ki amerika a nga ta pe ya seria mo hawai ka pe ki to hange ko tonga ke maki ta kai e ngai ot mo tu o tonga pe pe ki ngai fo lua ko e ka ke ma u ba ko e a honi fa fie fie lahi au pito au pito ko nga ko ke nga le te ba tolu o lava mai be ke nga hi fa mai fo nua me to tisi be ke ta ba ke manu ai fa sea o ku mo lava nge be ke ta pare pare pe ko e fi fi ala ia pare ste ni be ke skeltari pe mo ia ngi be mo e fa na u tu tuku ai e le afio i fo nuan me mi o la nin ke ba u tari tari fi fi ki mo wa ko ia ko fa malo atuai ko nga ko e tau tai mi pa ko ma o fala hia tu ke mo tolu te ke tau ke ke se fa o si o fa bu pe ke fa no mai ka so dia tu ko ta pe lo to o kalani i he a hondi i he tau polo kala ma ko ni o ku o mai a e kore pe me he palestini o tau kala pu ke mo la ba hi ko tau pe si e fia fin ko nga folo ai tau ki ma tu ke tau fai ha tau ta no a ko si o ki he tau nga we ke ka au o wilo nai lere pe peisiwa na ki fuoloa e tau hiki me peisiwa ki na ki fuoloa e tau nofo he peisiwa i lere mai e ngai fai aho o e tau loe lere kātua ngai tau tawalu mo e hoko hoko mai e me ngai peftei e kau sotia kako e honi te tau foki apsiasi o e ngā ke mo o mai kai ke palu ha tau kawa tau tok tātā noa ai e poni e ngā ue tau hanganake atu ke kāu Ba kwai ko me foki mose kwai ngai association lenia ke Pacific Vision ba ufinga we akwa tape. Ko nga ko sio ke halelei e nga we ni ke kau ke ba ufinga kai pe tu e ba ufinga. Ma no fat pe o faka ngong wat ko ilo ko ero mole lahia ke te koe pe mo ka nga pe mi kwachit. Am na ke hiki mai ai fai fikau a tabake tabake man. Pe a koe tū koe ni ia he taimini koe sio koe prestenimo mea koe toe tari e nau tolu hato koni hato e kakai meituka nau nofe na toho tari hatu ke hawe fai se kau kai alofi e baka e sotia i Nusilani mea koe ke maufata tari ke hau ki fe pueri ke hau o tangata mea koe uilo vena e ke ma polokalama e honika koe polokalama koe ne metotisiko ia koe polokalama hoko te mau polokalama atuai pia mo e tangatai fai se kau i he tau he tau sotia ki tuku i he tau polokalama ka toi miti te nima koe ni e ti mose o kou lave o wha malo atu o tari a e whawhatu upake koe ni koe ngā koe kakai nai teu teu ke polokalamani nai kai ke koe toki poaki mai pe toki tala mai pe koe ke nau lava mai reo o ia kou whaka malo atu toi peta mi te whaka koe ni lava lelei pe tau polokalama kwa fia fia ma whanong atu pe mi loto okalanini ke ngā ue ke whai pe mi hena no tali tali o tau e tau kau tau whanau pe mi tonga pe kai koe ia pe foki pe a boe kakai ko tau pena koe ngā koe tuunga koe se tuata i e si a si o kou lavei pe hange ko o tānoa i o lava mai koe tauene taha tonu kai keu amanake e whalala fuoloa pehe kakai ka sotia ka ko uilo o kuke sai ko ma bahe o alu atu ki uta ki e da e lava ke ke wha osi mai aki ho ta noa ki he ui kua whai e o tu ama au ko e mau fie fia kua u ha se o tia ki he ka u ngau e taki lotu ko e hake ko e moutolu ko e ni kua ui ke ngau e whase e tuata ko e kau whai fikau me ko e toku fufua tangata ko e i he kau whanofo ko ia ko ma u whalala anga me hake ko e lau ke tau e ni tatolu e lava ke e whamatala o tuku mai ange hatala noa ki ai e mose na aonga ki he tau whanau koe ni oku mui ake atu na mui mui ake i he lotu malo
0: malo ne vela mai no pega te au ku nou nou e tai ni pe a te tupa rupe a e konga simpe i he anga e a e sonoa mai kou o kou whetara noa ki he ki he kamata anga e ku hu i he taumalu i whanua. Pea he ufa tano a gwa ne naina ku i he ao nema me e tahi wa fitu alu ki he rigulu ti koi a hono ua tolu. Pea ko o gwa nea o ku ufa toka ngai i he ku osi mai koi a me he potunga aue e kai te whanonga o hamea koe politiki i e taumaru i whanua. E ko mau wā kone kina, o mau tolu ia i e mauri kuruti. Na e ko e a kone kina ki mau tolu, na e whate fito ke mau tuu i e totonu, pae tuu i loto maari. O oua te mau kau ki a tawhaaki. Ko e a kone kina i o mau tolu, i e fitu walo. E a nea un pe mga e whae no heno. Pa kou kei tauhi mai e au. Pe a he lolo a koi a ku tauhi mai a e whae inga a whakakau kau pa mo e ako ne ki na nai whae i he kentari ai. O ua umai ai ki he tūma koi ni kou viai he taimini. Pe a koi mea koi o kou fie fie ai e one vela pe mo i maka. Ko i whaifikau pēni na ne hanga o whuotu uau, pe ane whetau i au. Ke u hoko ko e se tuata i e si asi, ko i a pēni uto whoki mai ko ke ngā o e tu pē. O taries a e whaifikau. Pe a mai kai uhi ngai a i a mea. Ka koe uhi ko e ngā ue o ku te loto aki pea te nofotaha ki ai, pea te whai ki ai, pea te tokanga ki ai. Ta ona te amanaki e tue noa, a e te whenga, pea moe ngā oe o ku te whai. Nei kai ai ha amanaki. Te wa au kei tū ngā peheni. Ka koe uhi, nei whaipeho no a koki. Pe utau lau koe ni, koe treni. Ki tau tolu pe mei apisho o tia. O aonga iahe. O ikai toi hoko koe tau marui whonua. Ka uku hoko koe so tia. Mae ki e tai meni. Pe a neongo kungari taula. Mahao maro pe te kātaki a e ki kāinga lo tū. I he ngā hei whataungia ko whetau ki nau tōru ki ai. Kakoe mea ia ne mea. Pea wea pe e ku pōpou atu ki e ngā ua kona kumou whaita mei o galani na. Nai kai ai hatu unga kou whaalere atu pe pea o mamata ki e anga e tō onga mo ui. A e anga e fua whataungia o whai. Pea o kai koe toki whailerei pe ki a ngā hi ngā ue lala pe tu uai ke te tūhake. Kai, whi mau pe ke te ngā ulerei pe he te lue lue toko taha te hape mau mua toko taha toko ua alu, o alu ai ke me toko lahi ko ilerei whalu kufuaia o kufuaia e tau whi ngā ke apiko te ue tau kamai i ela. Kaka pau te te whai whatau piko i a ngā ngā ue whai te mana tuheika iai ana o la hona. Ko tui mahalo koe ki mea si beia kato ki iai ha mea ki he ngā hi whainga maari he kaha au te utoe ala kau atu ai he utoe whakato atu kai o whalahi atu ki a te kamaka koe hui koe mau whainga maari o whaito ne mea la i he whakawhi iau koe hui koe potu ngā ue koe o karama ai whia whini pia hoa e tua tamaki Filipenka kai. Ko te roto si e kai lava ha mea ia. Malo o pito o malai atu.
2: Io, malo o pito ko ta awa he taimika ko whapribole teita, ma foki atu.
1: Io, ko whamalo atu, eh? Whamalo atu nivela patu, whamalo atu. E mose, malo o pito lavele re tau porko ama ki he ahoni. Whenga maari e pe mone la mo se whenga maari e pe ko e ke ni ku ata e vela
2: e ka mai
1: a mo se ko ia a ke fa vini ka go fa malo at malo apito a ka mai ko ia ke ta por kama malo
2: malo malo ma to ngalemo
1: malo malo e mo se
0: malo
1: o fa ko e ta ta mi to ta miniti e ua ta ta miniti e ua pe ta fa skoni pe mo ta ta ta ia pe ko hoko ai wa ta kolose ai a seria ki he tau ngongo pe a meia uheina London tuifua malo

0: ko e tautaimi ku hototonu ai ua pe a te tamkolosia pe heki aseria ki e tauongongo pe a mea uene London tuifua uena tautalilei ko e programa i e hoatan ke tuku maha ngahi ongongo pe a mehe kontineniti malo.
1: Io a ko ape fa malo lahi maka o tonga lewa ta pe ga linta pas pa mo ka nga we pe a me fa ko mai ta programa pe a me he e fa e ma te au po niwa a te ma au po niwa pe ko e pi e mena tonga ki a honi me a te rana ka ko ta nga yo ngo ni wala ma wa tu i a honi me sene Australia malo mo la mare au e ki pe malo lele e ton ko do be pe ke so la mo kulangi wa ki ai e ta wo ngo ki a honi koe aha tokonake ni kono tolu. Ka koe uraki tokonaki oi honfulu imahina kako o katopa oi wafe waono. Tau fafita e tau wausia mo ui mai. O kore pimo ke ufa malumalu atu e tala fatapu kakato ai polo kalama ka ufanga tu pe ai. I loto seneni I ahoni o kumauki uho uha. O ku au au fia pea natula pea ukaike fu u alele e mau eana e talu inmi anepo. O ku malu malu pe ai funga fonoa pea o ku ki moko moko pe pea ma kumalu tonga I te kristalisasi e wanoa. Kamata ke mafana mai ai fonoa ni I taimini. Koia te watu ai ngongo si pe o kamatatu ake tau ngongo te itamaka pea ka hiria te ukolosi whahatonu ki e katoanga koia o e siu perikoula e tau ni manoa a hono fotu u ai kaingalot katolika tonga I Australia ni ai akulotonga whakahoko ia I he ho atani. Kaikehe a te utoki kau watu pe mua ai uraki konga ai tau mfangi o ngongo iki pea te utoki kolosi ki he katoa nga. Ura kita nga yung ngongo, kung sme at fuge tahe ni princess I, ang chili kalatu fui pe kalabal mata aho, tuk aho, pea mo ka mui mui flau, ki he kolomu a ki ken pela, I lawa lele I kakato koia, ini ma imo a ko fagato tolo koia, ki hono to kita filosofia ayok iloa ko e felo tei. Lawa ko to ane nga hi steiti, faka osi mai lewa ki loto seneni, pia mo nga hi fai anga lotu koto a petonga I loto seneni. Pia ne faka osi aki I aho pule lulu, pia mo ka inga katolika I peromoa, pia mo ene mea o ma o misa I he fale lotu ko sangato so se fo, ka koe sentai peromoa I he aho sa pate. Koe faka koloa au pito, hena e taitalele mo faka hoko ai misa e patele pu le o asere ni patere a ita kolomatangi peto kon kiai a patere a rikilangi ka be foki mo ka utang ta iki patere na fa osira ke ane me atu ki he ilo I he no fa nga ka utang ta iki patere pe ane ane fa lolo to foki ene me a fuoloa I fare lotu o ne fa hoko ai ene fa to tolo mo ne ngai ta dana ki storia koia ki he a tupuanga koia tupu a oika ene fe kumi fe lave I mo rak fa tu fonoa ka koe ta na ki fo o ki he mama mo ilo o ki lo a ko lote pe mo ene manat meri he ne ke xce ene kui ta ene ko kui ni halai val mata aho ko ne unga fonua a ena o I he ma I mo a fe lo lo o ne kau kua foki ki he awa o kakala, pea mo lote o whaifio, pea mo niu I hakumete, pea au o huni, alaha pea manongi, pea hoko koelolo tākai. Na e whakamafana au pito mo ene me a fuoloa ki he kaingalo tu, ene fie fia ko uhi ko ene kau ki hono kainga, ene ma I moa ko whatotolo ki hono mata I tohi. Na e lava lele foki be mo e a fel a ki he tal ka ya lele o na lava lele ke dis ri hanging e be mo e pule le le o o inga hinga o falala ka tonga menti ka piolani a finau o ka watu be mo tasman telefoni ke na ta no a fata o vale ale I ki anga I falala ka o e kolo afika o aki be mo tonga I inga hi me lele fe fonanga aki lai lai se ni inga hi me lele nga o e akoto pe I tonga ke to e falala ka nge be mo inga ahi me akotoa pe I he fe fononga aki I hala pure anga. Pe amoha feitu pe I tonga o kau foki mo o tu motu. I e tonga e ni he fitokoni aki pe amoi ngawe lahi ai ofis talifikau lahi a tonga ki a siria ni pe a mei ke ni pe la. Na e taitai lelei e talifikau lahi a tonga ki Australia ni His Excellency Gertie Strang e talifikau lahi o pulu nei poko Brunei Darussalam ai His Excellency DK Nureng Lena BG Salihuddin I he ene feiloa ki fefiani na e mawinga pito ki pulanga ene a fio ki hono tokanga I kina ai wafa diplomatika koia a tonga mo pulu nei talu salami koe tafo gene ngai fonoa whakatui o pule ia e saluteni I pulu nei I he tonga hake o Asia ko pulu nei foko taha ene ngai fonoa tu umari I he lolo kasa whakanatula, ka pehe foke ngahi wāta, ai une malu I motokoni I whanua I he whiriruaki o ea. Iyo, koe whakaamuia bea moene afio, ke hoko ko atu, ai whakamafana I whingau aki, ai ongo whanuani ko hi ke ngahi, me alelei kotoa pe ke langahake whanua, ka pehe ke ngahi tekinolosia, mo ngahi lelei kotoa pe o kawai ke atau whetokoni aki ke langahake a tonga. Na e katai fokeli katai ai kainga tonga nofu Australia ni I he wike kua mali watu ai ana e whakako pēni e he talaf kaulahi lele o tonki Australia ni I he apiko po no I ken pela ko e tunga whine mātua mo e tunga mātua tangata ke whakako ai e na uliliu tangata I whanoa I whanuani o whatata weni ki he lao pia mo e konisitu tone ai pureanga tonga mo e liliu koia o e lao ke citizeni wa mehe wa fe mafito poia ke nauriri tangata I whanua ko e taha ene a kabeinga mau inga pe o whahoko pe ia ia whainga taimi pe o ku whahoko ia I Australiani ko e whaosa dupe mehe ngongo ko atu kau kolosi ke katoa ngā ko ia utau fia fia mo pata I lanko tau mo fia tala manu e mau ikuna kafa kafa ko ia e mau kei a fia fia pe mau alu alu ea I he pata mo e wha fia fia e mau malohi ko ia I he tau tesi ko ia ai Wallabies I he timi hau ko ia a mamani a spring Springboks ko ia o saute Afrika I o kau mau tete watu na en whaokoni he malai akapulu ko ia Optus Western Australia Perth pia mau toi mau foki pia mau pare o preti o mentela tal marie ko ni me he talu pia me he tau afi wawa ka mau te watu he tau lahi o liki aia I he ke wafe wano pua ko ia sāpare a pongpongi e whepaki ko ia ai timi ai Roosters moi Knights o seneni. A te pe tala monu ke tangata ko stili tupo niwa a tunia pia moi I he tau koe ni malo opito. Ko tui ka ngata ngai whangi ongo ongo lawa tuka tu kau ki kolosi mua ki he atu ha ongo ongo o whikau aki koia pea moe katoanga o e tau ni manoa koia ono fotu o e kainga tonga katolika I Australia ni. Koia ne kamataia ane po aki ae tarita lelei o e kawa o e tangata iki a ka tenari pain mafi pe mohono ha unga na fa ko ne fiafi pe hoko ta ke po hiva pe na ka kato ko to a nga hi ka hiva o vahenga seneni o ka mai mo nga state meripuane ka pe ki ken pela pe mo queenslandi pe mo nga fitu ko ia o kuna o ka mai ki asleni na e fa falang langi pe ai e ka tenari ka ko e ke pe ko po to nga mo ni wae ka ko ka tenari mafi o kune whawhi whalanglangi. Ne mea I he katoa ngani a Bishop Sloan Slalawea Ecumenical Orthodox Mission ko ia Aslelia pea mo Nusela mo Pasifiki ka pehe ki Asia. Pea I fōki mo Sister Claire pea mo I kau pātere hono katoa. Ne lawa mai a pātere mei tonga. Aia ko Paulo a Mato ko I fufua pātere tonga ia ki ka inga tonga o Aslelia ni. Pea toki hoko hoko mai ai ngai kau pātere o ke aho ni. Ko ia o me ahe ni ai kau pātere, mo kau whaifi kau kotoa pē, o tatak pē ia e pātere pūle o Australia ni, ko pātere I tā kolomatangi pē mo pātere palaki ko afu. I ahoni ulotonga whakahoko e katoa ngalahi, i ahoni o ia o ki kalo mai o ate tau wongongo, aia ne kamatai ane nai i taimi hongo fulu. Aia koe aho eni o ngai whame i te ilo hoata, pea moe keke aho tau ni manoa, pea o ku whafofa pito nau iloto, i katoa nga whakaofofa moe toko lahi au pito pito. Amake katoa ngani mo whakamatala historia o e tau ni manoa, whahoko kakato moia I ahoni. Kahiri ai katoa ngani hi taimi o noe fiafi, te maumatu ku o malolo, pe tokwha osi e katoa nga apongpongi, a ki hamisa top tapu, whahoko ia hi taimi waho ata ki fale lotu koia o e kafitro koia o St. Mary Kafitro ECT a pongpongi I hi taimi wa. Kake, o koi ki pui pui toa pea mo I katoa nga o kumau fiau I he loroto ngani te itamaka pea o kumau pata pata mo fie fia ko hi po fa malo pe ka te au ko hi ko ta wen me ni mano e ku ka ka to ko ke mo ui ka ko alpe ki he ke fa ho ko ma ka tonga pe ko tu pe ko nga ta nga ye fang yo ngo ko la watu watu e aho ni me ka ma tonga ko ma fe ye ho ta ni fa tonga pe ngo le le ya ka to fa ki ke to no fa ka ka to te to ma ka I he o ngo ngo wike ka hau. Fa malo mo me mai, o fa pe e o le le ya tu, ka mo me a toa fatu, kwa uhe nai lontan tui fua. Malo.
0: Io ko fa malo atu e uena malo apito ono tuku mai ko ta ongo ki he ahoni pe a ta monu ate ki he ka to anga ai a foki ne fo tu ai community he fitu ono e uena pe to nu ko ma u pe kai o ta ta pe pa monu silani eh ai a ko nu silani ko e a ko e fitu fitu le va na fo tu ai la ta ki I nusilani uka ke ngalo ya te aupa. Ko ula paresteni ya lata ki I he fonuani ko net foriaki, net si. Ko ula ki paresteni fa katoa ia. O lere mai ai na toki I he valu ngofulu au ke valu fitu wapu ke valu. Ka ko ene tuu ya ko he taimiko ya ko e fit fitu ne fotua lata ki paku Ko tui pe, e whamanatu pe pe amo a Nusilani I he tauni pe. Mahalo pe ki novema ka kofe e ne tuku ko ia. Ka koe lātaki au tonu whāsio ki ai I he tau fo'ou. Mahalo ko tau ni manoa ke, ke tau fo'ou. Pako manatu lerei pe au koe uraki potungai talavou pe I he fonuani ai lātaki. Na mei lātaki kotoa kotoa. E kautonga he ni, ya ukita magine o maa wako university, koe hui koe fofua. Oh, yeah. Kaje, koe fa malo ato, malo apito, kaumaki he
1: po. Kite te tamakita, iyo koe tahiwa fitu ono ki, tauni manoa. Pena e kamata, katakpeke fa otu e makatonga lewa, e kamata e handa sio e patele tonga pena I tonga ko fata patla kana iloa ko patele sililo ko ena ne kamata I ai kai nga tonga ka fo malo to pite tama kango glave to fa kakato ki o ngongo wika o ofat malo
0: io malo apito fa fo fa ya ke to fa kakato pe mo fenga ke ti te la mai anga me ko to pe nga la kanga bange ko ula patele tonga na yena a patele a Pablo Amato ai tafak ngai tafak pe ke tau fanongo ke ai malo wena tal monu wat ke kato nga malo apito
1: io malo apito
0: te tau taimi o se tau minute ta fa pe me he wa he a hoatani te wat ai pe tau a tuaki mo tau fanongo no pa tau toki hoko atu ki hafe ko ya ai tolu wa tolu no e programa talano he mala spoti pe mo kautonga mai dei Pia pia foka silve nusi tamue piau. Malo. Ko vai maala ala tua kalau, mehe kautaha e plenit kas, moe nau whanongonongo moe tu waki ke hui keni. Malo vai.
2: Malo apita te evita, pia malo moe lau maria ho eiki. Lerei ai tonga ko toa pe, mo mea mau mai pe ke tukwa tai pe ngai o ngongo, me kautaha ka iloa ko ia ko plenit kas. Uraki pe te evita ko atu ka malo, e ka inga ko ene nau mea mai o whao ngai, ai ngahi me alere ko ia at Planet Cash ai ku fa malo hen kia karisi tas toma ko ni te vita mo ka inga fa no na me mai me ringa toni la varele ia tu ene me alere pa fa fe fia ma o pe ko wi a ko tokoni ki kainga ko tonga ko to ape mo me mai wa ta be fo ka fa malo heni ya la ni mote ai ko ha mo a fo ken fa la va fa ta wa tene e si wi e wi keni pe la va le ya fo ki mo ngo ku islands na me mai me hemitoni ta ba fo ko ka sto ma ko mana ki kena me mai me fangare i tona ki ko ni ko i va ko sign up ai pe na me ale re pe tiri vai pe i a tatao ko ai ko tai fo ke tuku ai nga u e ko ia ai ka tahani ko ia ko tonga ko to ape fi ma o na u me ale re pa ko ato ai pe fo ki a fa malo hen ko tangata ko ini o ma u fina u e aki mo ma u fe to ko di aki ko ia ko e tai fa toni ai pe ke ka inga tonga ko to ta ko ni ko tane wakawika ai ko i lo a fo ke to tahani fo ta u at ma u pe a ele Ika ihe imenkuri ai glave iloa ihe tonga tokola na ufatau ika maupe ihe totahani o melava mai fukia ke yate kuya plene kas o tokoni kono tuku atu mohono faka ari ari atu e ngahimbe alere kas ke ko uya ko ki moutolu ko toa pe o fie mao ha mume alere ko ya ika natonga o te moutotu atari nama ke tokonia ki moutolu hatafa aki pe papa ukai ke iai haolai seni me mai ko la valerei pe faia te tokoni i ha o fahinga ID pe ko kalasi me alere kalasi ke me ka pe o a ke na yuti o fetukua o pito i ka inga tonga ko fika telefoniko e no a ua ua no a fituhiva o no ni maano valo pe ko autonoma i pe ke mau ia te fika te au fituono e ihe Nelson Street i o nehanga ta momea.
3: E liliwa lao fika au aki mos taket malo i mo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pe o ka pau o ku ke ngawe aki hawaka mita e ono pe sihi fwai. Ki a whakaiki iki, ahia e maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
4: Ka au popo MMT, ko e ui eni ke mou whakataha taha mai, o ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakataua e utikite, me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ka uwhaka historia. Yani oe mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trust Arena I Henderson. Koe whainga maarie o kutaha pe, e koe ute pire kuo vave hono whaka fonu fonu. Oua nake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu ihe tai mini pe. Ma uia ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pe atoe amuange ena
0: Tanga maari ko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki au petitovo, Pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, orea ki ai malo.
5: Kromo eki galimua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kao mea mipa. Whakatoka nga iange mua, koe tau poro kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Waua Great South Road I o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, waono. A kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau re kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma alo si no mo fra fe hoi ko mo I lere imo mo I fie fia mo to ia a We The People fa papa tu piri ki ta anoa o fisa fitu tak
0: kore fenga mari ko ni ke o atoa e ki whanongonongo ko ni na toki tau mai e mafu I mea kai me I tonga Koe foi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talotonga, hopa, moela I pere o kukilo e faa I he tangai. Koe foi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paa holo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai, malo.

0: koi tautai miku lau se kodi bie bie hafe. Pea hoko tolu, whamore more, hoko tolu. Ka kou tautai lelei, a e proklamani, a e kosutuko a fo e nao sekretari, a peta tausinga keneti, peta teka ki asi mai, a e ongo fafine koni, na e o mai, ke na kau mai ki e polkama.
1: Nasi kei feinga hake ke na hoko nosa.
0: Koia. Kake, te foke a peka te koe, ke tataki mai e polkama e peta hoko ta tonu e tolu, malo.
1: Malo o pito te vita, malo o whakamalo o te pe, hono tuku mai a e whainga marien, ke u whakahoko atu a e polkalama le tio, ma a e kolisutuku a fo ou, sangata Maria, mo sangato ane mei Auckland, New Zealand. Pe ko kore pe ke u whakamalo malo atu a elewa I he ngahi. Tala whakatap kotoa pe, o lotu, ka moe a fonua ko os whahokat me wharen, ka e tuku ai pe whainga marien ke u hao hake, o whakahokat e whanki o ngongo, me he tau kolisu tuku, ke a kimotol o kumea mai I heo pe, pe pe whoki he reti o, pe ko e, ngei pe ko e mea na e lau e te vita, o ki ai e ongo whawhine te ke na hū mai, ka umahalo unasi ke I whenga ke na hū mai, he ko e palani ke pulakalama he ahoni, ka te u ki I e hoko atu pe, mo whakaongongo pe, o whape te na lava o hū mai. Te ke ose e tau taimi, pia ko tau whawheta I ai pe, ko uhi, ko e aloha eki, ko tau ausia mai eni, a e tulak tokonaki, o mahena ko o katopa, ko tau teu Christmasi pe henga he ahoni, pia ko kawai pe, teu ai Christmasi, kamata ai pe, mo e mama ali ai pe teu Christmasi mo e koristutuku, ko ike laki, iai hatu engahi ngā aue, ko lava lelei foki, ai mahina ko septema, mahina femo ikina au pito, ko uhi ko e, ngai ko ngai teu teu I ngai family ka tatu fike kau ko istutu ko o kunau I fanga kata faka kau nga tamak I ngai komni o tonga ai ta sis o kalani mo Hamiltoni na hoka na faka ulak foke ai nau kato anga I nau proklama ECL na me mai tanga tai ka nari o faka hoko misa a lorotonga e na foi weekend ko ya ko na weekend lorotonga ya na e okalani foki pe a moetimi akapulu ai kolis tu ka fo o ka kata ai kolis a fo kolis lorotonga na na lava mai ko na tu o fakata ua ai ko na finga we aki pe a moe apiako katolika ko ko Saint Pete I Christchurch ayan ana rock follow ki Christchurch o faka hoko e nau finger va inga e fa maybe pe nima pe mo Saint Pete pe he foki ki Christchurch Boys High School na na ikuna ko to ngai fe ko ka kaule ka ko ni na to ko na na o na under 15 pe ko grade 3 a tonga I tonga ana to ko ni meni ma ka u folau ka va inga to fa ono mo ka u pule a ko pe he ki ka u fa ya ko mo ka u coach pe he ke ma tu na na to ko ni meni ma fa ka to na mui mui ma timi pe he ri ko ya na u fe au hi Christchurch na tu tu ku o ta ko lo to nga tu tu ku ke ta ha ya ko I tonga da na u fo ma le va I o kala nini O nau fui aho I hongo fulu heni, pa nau tok foki tonga, le whakahoko e nau fui vainga pe taha, pe amo e Liston Boys High School, aia koe aku katolika foki eni I hefe tu West City, West Auckland, aia na nau vainga ai hefo I aho pule lulu, pe na koe whanau, mai kau wha folau, na nau taktahano fo pe I he nau ngai whamili, kauia he whaunga na whakawhiawhia, koe o whanau, ta whaohi mo nao ngai whamiri, pea nao lava ke nao Eva Holo I Nusilani, pea hiri e nao wainga, koe toko naki, na whakahoko he niki nao ki konseti, ngai whamiri, mo kau kolistutuku, pe hei ke pa tele Jeplini, so ne vahe, ngai kalapu kasia, mo u kalapu ke he pena nao si o mai, o kau ke he he konseti koe ni, o si ma upe ai ki koe ni, o vahe vahe tatau kotoa pe, e kau folau he, he fiaf koe ia, tō na ki tona tolu ia o septema ai ana e si fwa ke pema e ki whanau ke kumia ka nau ki foi lole ke nau foki moia ki tonga ai na nau foki atu ai pe nau tolu ia i he wiki ko osi ki tonga i he tūsi te pea ku nau pike atu kata ki nau taurere ki tonga whakahoko e nau foi vainga tahai mo tim ahimi Australia pea foki pe tau whanau ke hako nai koe ki o ngongo pe me tim akapulu pea ko e Kau ngongo tahana, la valere I he tōna ku osi, wa ondo septema, ai Paul whakatau, ai whakamanatu pene tau te aonota, ai kolis apfo ou, ai ne whakahoko eni I tōna ku osi, ki he Ellerslie Event Center, toko lahi au pito, whakawhiawhia, whakamahawhana, polo, whakawhofa, pe he foki ki he kau... Kolis tutuku, na nau lava mai ki ai, na me ai pe pātere, o te sone wahe, te pleni, pehe ki he tauhi lahi, mo pule ngau lahi, pehe ki a paku mo sela whawhanua, mo kau te pile a mao whanga, ka pehe foki ki he doctor, professor Nasiri, paifikau Nasiri waka uta, mo te pile a Tonga High School, ex-student, na iai foki mo Royal Blue, pe mo ngahi kautaha, kehe kehe, hange koe whono, Pacifica Consulting, pe mo ngahi Kolisimua, kau St. Mary's, Sister Mina Haunga, mo St. Mary's, pe heke ngahi Kom Nio, mo ngahi kau kolisutu kehe kehe, na nau ifunga waka kehe, na nau lava mai ke katoa, ngai whakataha pe mo ki tau tolu. Kolisutu a fo'o, ke whakahoko aki e polo ko ini, pena e whawhie whia, e te toko lahi, mo whie whia e toko tahkotoa, na e tā pia e tā mea, e Pacific Friendly Island Band, e kau a Tom Whatai pe mo ine whanau, na wako e apfo ou, pe he whoki ki he LNT event koa, mea Pauline, ko e kori sutuk apfo ou, na desi whakahoko no teu teu e polo ko ini, pe amo e lele e fio me faita ai ko nga ne fra hoko pe he ta ta o kau ko sutu ko ko mari ala tu pe a ko e uta ko ospose atu ia I he Facebook ke tok share pe mo ta ta a tau hi ene la ita aku ne fi ma ai ma ko tau ki o ngongo pe ko ma u he tai mini pe a ko e ngongo hoko ma hau te pe ke na lava o hu mai te vita
0: Goni kuna alava o huu mai.
1: Oh, kakuna ia.
0: Iyo, kaukai ke ilo pe ku na whanongo mai kwa pe I kai.
1: Iyo. E mata,
0: ko ana. O ku kai ke ongo mai na alea e peta.
1: O kai ke ongo mai na alea.
0: Ko iyo.
1: E whainga ka nau, ko inga whoko teo e nau reunioni I he mahina ko ini.
0: Ana, ki whakailonga mai, Ana, kumo whanongo ki maurea tu. Iyo, kona kuna whanongo mai naua, ko moua, unmute mai. Unmute mai ka mo kama whanongo atu ki ho maurea mai.
1: Kuna lava?
0: Ai, kuna whanongo mai naua ke herea atu, kaukai ke tau whanongo. Mahino pe, ke wakai pe, ke unmute mai, Ana, ka pau mo whanongo mai, ke mo lava, ke ma whanongo atu ko maurea mai. Ko maurea mai. Iyo peta, kake hoko atu pe. Kone, kontu, iyo, kona lava pe, hu mai pea. Malo.
1: Ko Ana nu Ana.
2: Ko Malo.
1: Oh, ta ko ni po lava o.
0: Io. Malo.
1: Ko ia. Pe ko ko nga no wa ta po kalama. O wa ayo fa to to fa to a ni telefonika.
0: Ana mo fo to telefonika. Ko ia.
2: Okay.
1: Io.
0: Ai pe ha to ta ke asi ke re ai pe ho ko re va pe me ko ia. Koia.
1: Koia. Malo. Ko whiawhia ke koho kate ko ngā noua tau polokalama, ke taritari atu hen anawuna, pe he foki ki a mata kaufusi, ko naua, ko yongo, ko tuipe, ko yongo seke itali eni, a to ua ko fitnima wau noa. Pe a hange pe, ku whakahoko atu I ngongo hi ope, o ku teu foki ki whakahoko, ki imahina ko o katopa, I ele ipa weekend, ai reunioni faka global at the waku ko infini ma bau noa faka mai o kalanin faka ki mo ke hoko atu ko tu ka pe ke ke ongo fe fine ke na faka tau ke me pe ki na o mo na ta una na ya fo sanga ta mari ai pe ta to hoko at malo tu ka anda mo mata
2: disco malo pito ka malo ma o fa nga mari ko pau ana fare la buna e to fini ma bau noa ko ko ta hi pa anga ai ai komiti ko na nusila pagui heni pe amo mata kau fusi ko ia ko segretaria e pituni ma balmo pagui te ne fa ho ko ata ki patonia ko malo pito
3: malo pito ana malo pito peta ma fa no mari a ko pingo ko la mata kau fusi ko ti patonia e kulupu ni ko e segretaria ua e ai kulupu a pe ko e no ho ko ten ke te marino ni o ko o malo te ma tu nai pe ma e
2: Tiu
3: te kerinioni. Malo peta. Peta. Peta na panau mai. Tala leva koe tanga. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Aku kamata ni koe kamata ni ono whakaawa uri ni kamata ia he fitu e misami, he fitu e fiafi, pa kufaia I he spalokia koe ni onehanga, Lady of Assumption. Ai koe aha uloakia, pa koe hiripe, ai misa, poka tuaipe ki he polokalama he holo, ki he ki whakafeohi, pe a... Hoko atu mo ki polokalama tānaki ki ai koe ki pōhiwa, whakafeohi pē, koe whakamāwhana pē o rinioni. Aia koe aho uloaki ia, koe aho noua, koe aho tokonaki wa whaa ia, aia kukamata aki pē I he Honflu HM, ai whakataha HM, whai pē moeni I he palokia o nehanga, aia kukamata I he Honflu. Hoko atu ki he konga ho noua, koe ono ia, ono PM, ka hoko atu ia ke polo whai I Elisli, a convention center aya koe aho ia hono wa koe aho hono tolu aya koe misa tapuni ni urinioni o kutapuni I he aho wanima o katopa ai koe sapate koe misa tapuni ia a kufaia ki pemiua e palokia pemiua ku koe St. Patrick Parish pe koe aho monite koe aho fraosi ia paka pe koe taimi e misa I pemiua koe taimi koe ua PM Valeria pe ki he ono. Hoko atu lewa ki a moni te koe a whaka osieni, whaka maa whana pe, mo whaka maa mai mo I kau whola u, mo ki nga tōna e lawa mai ki he wini oni. Mahalo koe a pe peta ka te ai pe hame e bea e toki hoko atu. Mahalo.
1: Mahalo au pito ana, e mata mo ana, ko hango e lau ko ilo I pe ko ka ngā uenu kwhai ngō fua, ko ngā ue lahi, a te uko ine whaka hoko a e reunioni ki o Aotearoan, ki o Kalani, ke tuku atu pē ke mō whakahoko mai ho mō komiti, mō e hā e uhinga, mō e tau mua ne whakahoko mai ai ki o kalani a reunioni ko. Ni kau ene polo ka amba maho inga. Mahalo.
3: Mahalo, pito peta. Koe ki komiti ko anu silani, koe palesteni ko maka pailate, koe palesteni ia, mahalo katu koe sekretarien ko mataka fusi, mahalo tau pa anga, ko ana wuna pa tokoni ke Shalin, ko e tokoni ke sekretari ko mere toto, matoto, pe a ko maka rewa ko e palestinia o e fitima walnoa a nusilani. Ko e kamata mai o ki a e fotu e reunion ko ni, na e kamata e mi astereria, ko astereria na e kamata e fotu ko ni, a ia na e ko uhinga ko e tahini pataloni, fratu lo watu tahini si atu, ko e ne loto maa whana ki whakahoko pe, ai reunioni a fituni mawaru no ake te ilo ngaki ai tau koe ni. Pea koe nei hoko mai ni mei astereria ki usilani, ai a koe hoko at koe ni e kolopolo, ai a koe komite a kolopolo, koe palestini ai kolotni hala pio, koe palestini a kolopolo, pea moe sekeritari, hoko mai moe tai paanga ko fetuani pa moe tokoni a... Io peta?
1: Fetuani kula.
3: Fetuani kula. Oh, yeah. Hoko mai ki ai ko tokon tahi paanga, ku tokon tahi paanga pe Lavinia, Lavinia toi tuu. Ja sekeritari ko papa tuita vahke. Ko ki komitia kolo polo. Me to mo kalere tai nini. Ko ia pe e peta.
1: Malo pito mato faka fo ofa pe hange pe ko faka lave ko u hoko e uia tai hamai ke tain ko siat ki moana may she rest in peace ka ke hoko atu pe ene misi ke hoko atu ho mo po kalamba ko eni a reunion ni a to wa ko ni fidi baba noa pe ku kulahi pe te whanongo heo pe ka kua ha mo ma u toko lahi ha toko wo mai me hengai fonua ko mlava mai ke reunion ni mata
3: ko ia peta ange ko ita mini ko os faka mahi no mai un fonua ko ni e tolu ku te naulava mai ke reunion ni a Astelelia ko Amelika ko Tonga pe amundo sinani ko os faka mahi no mai te naulava mai ke reunion pe he fokta ni naulava ko tope e ta fa aki ko ni sinani ki he saute mo no o ku naulava mai no faka mahi no mai te naukau mai ke reunion ni
1: ina tolo ilo to mui pa na lo to ma fana ke na ka mai malo malo mata ka tu kwat pe ke tu ku mai fika ko inga na ke ha fa to o na to fo fo fa nongo mai ke polo kalamani he share pe ye Facebook anga fika telefoni ke na fe tu taki mai ke ai ka pa ku ke ata pe ke na ka mai e to to ko ine fit ni baba no a malo
3: malo pe ta e io o ku o ku ai pe as a Facebook page ai fit ni ma val no a ka pa ke na o ko ke ia o request mai ke fit ni ma val no a ti o wa o ku ai pe Facebook page ai pe ko ina fitu taki mai pe ki a mataka fusi ke no wa taha taha ono fitu fitu no taha nima ko e fika e ka pa te na fia ma fa kai ki ki pe ko ina request mai pe he messenger o ki ai pe ai ki chat room wa a fitu ma ba no anu silani ke na un e ti mai ki ai mai ko ia pe pe malo
1: Malo opito mata te hanga hime a hange coin pe ke ha mo falani pe ke ha mo te ha mo ka ke tu ke ta ki mu apa to ki fa hoko a por a mo por kama ke me pe he ka fa no malo
3: pe ta io o ku ya fo ke falani a reunion ko stu ka pe mo ya i he na chat room pa mo u base kon a fit ni ma val no a pe he fo pe to apure na ko stu ka te ma ka paila te ko ya ku ni to ka nga e ta fa ki coin ke falani o kuni osto kwa tla ulis o i falani mo ota pa te he fok ia o pia e ngai te unga ki he a sapate o kua e ngai pureta o kua stu kwa te moia i he pesi koen a e fikni ma walu noa pa ka pau ke hataha kuni fi ilo kia e fitu utak mai peki atia o i fika koen ana e tuku atu pa te he fok peta o ku mau koe mau fuafua te u te weni ki he maurini oni e ma wako hiva o ku te u ke fai a pongi pongi i ota huku O kamata ke whakataha o kamata he tolu, e a hiripe ai whakataha ko hobe taha. Hiripe ko e ako hoko atriwa ke ako hiva. Ko e ako hiva ko e nipeta, ko e ako hiva en ke maungahi u hiva tu unina e tō tu uatu. Ke whakamaafana pe, pe moi whakakau kauna uhinga, ke langa I mai ai musika I koris tutuku, na whakamaafana ke koris lolotonga. He koe hange koe. O tau mana tu ke kua hiri a music ni I he I a ko. Pea koe whakakau kau e na e hunga whako tuu ai ki polo kalama po hivani ki whakalanga langa maafana whakamanatu e ngā hiva na e fai I he korisi. Pea koe ia koe fofua ko hivani e fai a whiknima walunua e whakahoko ia ki o tahuhu ke ki holo koe a saskatorika I o tahuhu. Ai ako kamata ia e whakataha he tolu hoko atoi peke ako hiva he wha.
2: Tu si te reo tapetani.
1: Koia, tu si te eleva te mua kohiva mai eleva ki he fika tahaua ki tahaono High Street, pe koe lai peri motu a o tahuhu, taim fitu, e awa ki ai holo koe nu ngau e aki ki he po ako, ka ko hiku tutu koe ako, ke mo whainga maari e mai ki ai to wako koe ni fitima bau noa, mo ki mo to fe kau he hiva, mo to fe tu tak me peka te au, hafakai ki ki he feitu uko e ni, koe
3: E peta pa koe mau whahi koe whahiwa koen ke ako hiva ko soani si e lui. Pea whaantea koka ki nau tolu kotoa pe kau koris tu tuk kotoa whikni ma walnoa o ku tari lelei ki mau tolu ke mau kau mai ki he tau ako hiva. Pehe fok ki he tau rinio ni. Pea pehe fok ki he koris tu tuk api fo ou kotoa pe. O ku atu ale whakaafilo to maa whana ki mau kau mai ki tau kau ngā kau. He koe ui pe koe rinio ni whikni ma walnoa ka koe api fo ou. pitunia mama no ni api fo o ko ya tu ko le lei mo tol ke mo ka po to ma ke tau ma fa na ko to
1: malo ko malo o pito pa o ku fa ma fa na fa no ngat ki o mo po lo kala pa pe hange pe ko klave ki mo o kai ka nga fa ngo fo ko nga wela hi pa ko ki fo ita pe ne ta ha tu ku mai ke mo fa hoko te te u pa ku la ve e fini mo to ani ko fa no ngat pe ke ma fa na mo nga hi ka kai fo lo ta ta fa no ko ma ga na to lu nga hi to wa ko na so fe fia ke na kau mai ka ko wipe ko e tau taimi o ku mei osi ka e tuku at peke a ko e ana pe amu mata ke mo taktaha mai peha mo ki whakamalo po kaha mo te whakamafana mai ki he mouto ufit ni mawau noa mo e teu ko ini o reunion ni malo
3: ana ni pahoke
2: malo au pito peta a ku ata whakamalo ke a koe o mai e whainga maari e ko ni ke lava ke mau ase duai pi o ngona naho e le o i he ope ko kumea ka fiefia ka maua he punga o fie ma o ia ke ilo he kauto ua ko tau tolu ne ongo pe wai pahinga na kai ke kau mai ke mea kau hange ko lau ko mea whamafa na ke sio whaki oh, yeah. Tau kon e whai kon ai reunioni mo tau asi ko to ate ka kai nusi la si o mai ka kai kon ime Australia mo Amerika pe mo tonga he kona unau pia pia mai ke o te teu ko hango lau tau inu vai te ka tau kataha ko swa o
1: koma bini. Koia, toa. Mahalo, ana. Pata.
3: Mahalo, beta ko kakakato pe ia ma ki yong ongo he pia fini na pulai pa. Ka ke toi hao kataha e ko na umako ko toa e ongo. Kona ki kiri ke na uo mai a pung pung. Mo kato ia ko hiva. Ka fai mo kai o taiba mo tufa pa ulu mo perepi ai.
1: Taksio tama ke Aruatu.
3: Taksio mai no to fai kai ai.
1: Oia. Malo au pito ana mo mata ka pa mo fie fie pe tai mini wa no e wiki lei pa week eni au ku teu ke fra hoko ai reunion ko ai fitni ba ba no a hange pe ko ngahi fra la ba tu mata ke fika mo ngai Facebook page ke fai me ke fe tu taki pe ka to ai pe fa ha fie ma ka ku kai ke mo la ba fetu taka mata peko ana fetu tak me pege te au ke no au ataha ba no ba
3: e peta ko makapailate ka pa kuna tolu o fe o fa ni no ma o fika maka po fetu tak ke ke palestini makapaila
1: io ko ya tago mo fika o maka peko Facebook ko ya ku ko ka fetu tak ye ku mo tolu mo tok fano o mai pa mo fika o mai ke reunion ni ko fa ka klo polo ku te ke fa ka hoko ya hele pa weekend aya ko au atolu wa fa mo wanima o ka topa pe ako atu whamalo, whamalo, ke mo tuku taimi, ka mo kao neongo pena e tuai o mo hu mai, ka ko mo lava o kao mai, ka mo asi ke ope, ke tau kao ngā kao prataha i ho kalama ko ni, pe tuku atio ka mo tolu ke whakahoko mai e ho bo pol kalama reunion ni. Malo au pito, pe ako atu e tala mo nu, ke mo tolu, ke mo tolu, ko hi ko e reunion ni ko inu te kwe whakahoko, pa te tau iai ka atoa i pe o kao i ho kalama
3: mo ma mo fa malo ke ni 5:51 pm na uretio ke faka hoko atai si ema wongo ngo faka malo at ke tu fainga mari ku mai
1: malo au pito pa ko
3: 5:51 pm ke na mama ke ema wako hiva ata na
1: ko sai pe ko Filipo taki ke ha ke ako ni malo au pito ana mo mata pa ko ate tala bono pa ko toia te vita mahal ko e kangata anga pene mau ki polo kalama pe aku atu whakamalo ai pe ke a koe te vita mai ka mwele tio ko ine pia bentonga ko ngā ko mou kei tuku mai whainga bārie ko ini pe a mwe ki taimi ko ini ke whakahoko atu ai leo e korisu tuku a po ou sangata maria mo sangata soane mei okalani nusila malo o pito pe a mwe tala monuat ka te botolo no kotoa mwe ngai fatongia o kuhanga mai e wiki ka hoko mai malo
0: te vita io ko fa malo a tu malo apito peta la vleleta por gama pe a pe ki a ana pa mo a ai ka un meco que está un por gama i he a honi e ko fa malo ka mo to ai ko listo tu ko a fo malo a tu e ana pe mo mata ai
2: malo apito
0: por gama ka ki ko la vai a por gama ko ya ka tau te te watu ke tau programa koni o kuhoko pa mo community koe a vahenga Hawke's Bay ki he efia fini. Fakao kwa tu ya te vita ni ulata pe api foka maria vea ai programa ko ni. Kai watu e whenga maari ko ni, tango hai tua ki, ma whanau noo, pe tau toki hoko atu malo.
4: Oku tamu a ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, Petege email ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatu u ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalu ea.
0: Panga mariko ni ke o atuai a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Kromo eki galimua ki whanonongo ia koe ni ai kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanonongo ke kao mēmi pā. Whakatoka ngai angi mua. Ko e tau poro kalama wha malo sino mu wha feohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua Sila. Tō luhi waua Great South Road I o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pē. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha. Waono a kosi wafe wano pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fafe loto ma fana ke tau le kare ka kotoa pe o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fa malo si no mo fa fe hoi ko mo le re mo mo I fe fia mo to ia we the people fa papa tu pri ki ta no ofisa fe tu ta
4: ko I fa ka fe ni ki he nga hi family pou pou ko toa o timi akapulu ai mate matonga kai nga MMT me mai he ko fe o hi fa family ni e kai ko ha fa ta ma o me to ko ni pe ka mai e to na ki hongo fulu o o katopa ke tau ka to nga I ta we fa ngo fulu ai MMT taki mai ho family ki he Trust Serena E. Henderson. Ke tau feo hi moe kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa. Pea tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō. Kai tā ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e feo hi whakatoko ua.
0: Kore whenga maari koni ke oa toai ki whanongonongo koe ni. Nai toki tau mai e mau fui mea kai mei tonga. Koe foi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talotonga, hopa, moe lai pere o kukilo e faa I he tangai. Koe foi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mao e mea kotoa pe ambei ai, malo. Ko e tau taimi ose tau minite ua walu pea mei he tolu I he efea fini. Kake, ko e tau programa whako hoko I hafe ko I a AFA, tolu tolu noa, pea moe community ko e vahenga Hawke's Bay I he efea fini. E ko whakahoko atu I a e te vita ni ulata pea pe whoka maria vea a e programa ko ni I he efea fini. Ko I a te watu pe a e fasi ko ni, pea mo tau taitari a e pe ki he polo kalama ko ia okuhoko I he efeafini. Mālo.

0: Ava kroa fo geni ki he ke kainga tonga koni he bahenga Hawke's Bay ke whahoko atu ai proklama koni. Te a lahi pe ngahi o ngongo, ka tuku pe ke u toat pe ngahi o ngongo, te u toat me u tawhaki, ka toki whakamari, ke toki humai a Maria, ke ne toki atu pe a moe na tawhaki. Ko e tahe ngahi o ngongo me he community tonga me o mauwahenga, o ku kei elelelei pe, ai whingau aki, ai ngahi komiti i he poate, pe a moe ngahi kupwe kaukau aki koeni ki he ngāwe, hange beu moiloi koe ngā te fito o mauro tonga, whi moe ki nga tahai ai kāinga tonga, koe project koeni ki he langa wharewhakolo, pe koe community hall center ai wahenga Hawke's Bay. Koe hange beu moiloi ai mortgage hub, toko taha koe ko Mios Muriaina i he tangata ilo aini i he Akapulu, Old Breki, pia koe ni kautaha, pia moe kautaha koe ni una whengawe aki koe Seek to Harvest, i he no whai ai u whau holo ai ngahi proposal, ke whai aki ai ngāwe koe ni ki hono kumi ai ngahi paanga, ke whai aki ai ngāwe koe ni hono langa koe ni ai tau holo. Pia koe whakamalo he ni ki he paisteni, ki a whaifikau se fesi veikos, kai umaa ai tokon paisteni, ki a wharike e toa tupo tua vau, kai umaa tai panga, kai Thomas tua vau, pia pehe ki he kau umaa ulaka ngā ka toa e poate, kai umaa e kau mēmi pā, i hono whakahoko e ngahi ngāwe ko toa pē ko tau au siam. Hange koia, nā tau whakahoko he mahina kōsi, e tau konseti, ko hui pē ko tau ngahi ngāwe. Koe taha fokia ngai whakaukau fisi mua mea koe langa ngāwe, ko paupe ke whae ngāwe. Pea neo ngō tau whakaamu ke tuue, pea mo tuue, ngai whakaukau. Whaingofua pe fōki te tamaka mea koe whakaukau. Koe whakaukau koe fumea whaingofua tae mamani. Koe action, kono put koe ngai whakaukau ki he mooni, koe ngahi konga whainga tātahe mō i tāku si pōre kāinga koe ni, Hawke's Bay, kenau whakahoko e ngāwe koe ni. Hange pe ku iloi, o ku unu pe u ngāwe ki mua. Pea ku ilo pe na iai pea moe funding e tahana e tāpuni a neafi, pena e whakakato atu ia e mau komiti ke project, ai ngahi ngāwe koe ia. Pea hui foki koe, ke mea mahoi ngā foki, e ngahi ngāwe koe ni oku whai, ai whikaukau aki, puka networka koe, whai ai e ngāwe. Ko tui koe, mea mahoi ngā ia, ki he ngahi ngāwe wha community, pea oku, ko ilo i peku lahi apito, e ngahi community lalahi, i he Fonwani, tau te whito ki Okalani, pa mō Wellington Town, pa mō Christchurch, ka aku poretaki pe, ai kāinga koe ni me wahenga Hawke's Bay, he unau ilo pe, o kulahi apuito pe ngahi monu, pe amoe ngahi tāpua ke whakahoko ake ngahi ngāwe. Pe ene pe he, ku whai atoe whakamalo, te tamaka ka te koe ka umaa hio mō redio, kono kei omi whai ngā maari ke whai aki, ai u polo kalama koe ni. Ko taha foki oe ngahi ongongu pe ame he, me community tonga, na e toki o atu foki he wiki kōsi, mo e ongo konteina te pou, ko toi maka konteina ke hono whā ke nima, ke awe ke he koshko tupou, pa ko whakamalo atu heni ki he kāinga tonga koen, ka whito ki he se tuata e Sasimo Siliana, i Hastingi, Paula Hoahuru, pia e toenga community tonga, iho mo tokoni, iho no maue pou, whakaheka ke konteina o awe ki tonga. Pea kou whakamalo he, nhange pia kou mouilo i, ko o tau o mau wāhenga, ko ude o ki keheia mea toi wāhenga, ko mau wāhenga i Hasting, pia kou wāhenga Hawke's Bay, o ku taha pe ai kalapu kostutuku i ai, koe kalapu kostutuku a toloa, pia o ku whengau aki wāaf, pia kou kutui pe, o ku hoko ai whengau aki wāaf ko ia, ke toi lahi mai mo e uwhi mau, pia koen kou tui koe. Koe u konteina koe ne whā ke nima ko si awe ki tonga ki he ki he yon a ia ke ngai a ki he whanga mon manu hu whanga whatapu i he kosiko tu pohu ko fuku mata i kolo aia pe a hange pe koe o tau manatu ki he si mea mai e pure ako he tau atu ki mu a whai mai e whaka maro ko si fo i a whanau o tui pe e ti maka te teita maka o ke manatu i pe taimina ke ia koe i he wao tā ko ula mu whao tā sare moe mohe koe mi hahake e o kula mahi na pe foki a no a sare mo mo e ia pe pe kai he ane pe mo popo he ko ni ko po ko ni ko ko hang hai ka inga pe me me Hawke's Bay me Hastings o mai ta fa malo ke tik na to ko ni ko na i nga hai ka ta ma go Thomas Tuava o pe mo ka ta ta ko ia go David pe mo fa na go ia o na u fenga aglere me u kautaha ke o mai u pou e ka pau fa fo fa pe ai pou papa wan a pou ko ni ko me a ka fai to wan no ai pou ka me a e a go tu e va veni pe ma u te fai mo anga hiare a holo ke ma u ha ha pou ka me a e fu to ko ni a pito ia ki ki tonga ki he nga hi fe ma u mai go fai pe me tonga ko u fa te fa malo ki ta fa ko fa malo to ki ki he ku mo ilo pe i he e tau kainga tonga o ki ai whare kai koni o paslio a paia i loto Hastings o kui koe whare kai of the Pacific eh? Pe au kufu umbana koa au pito eni ko tui pe te vita ko to e ko to e ahi angi hoko pe ki he ki yange ki Hastings ku mauhanga teu teu e teu mauhanga taofi e whare kai ke ai pe ha faka lang lang ma kehe ko man tui pe taimina mu me angai ba mo poate pe mo ton men pe mo ka tanga ba CEO a CEO pe mo motolo na ta fa fe o hi le le ke pa ko e ke be o fa he community tonga e te vita niu e to e te fe tu tak ma a te tama ka me ke to ha u fa ku poate ko tan ko tu ku ke mo wa pa te nga mea ma winga ka e o si pe nga hita u no te fok mai o fa e na sabea ko e ko ta fokia nga hita no funga nia o ku o fie fie ai ai ka ke nga tai o ta fa ki ko ni ko e ka u nga u e to fo ya ka u pe a re si a go nu na si ke yo mai ko e na e he we ke ko o si we ke ne u me ai no si forget fok pa mo o ngo klub ki fogat ki tonga. Kei toi pe u klub toi si, ya pito u klub Mr. Apple, pae u maa e apatu, pe au ku fai pe nga whingawa ki waafu mu ki nau tolu, pua maro atu ke ngai siasi, ki ho mou toko ni ke ngai whanau, ke nau atu he lotu e sapate, pe mu fai e pou pou kotu, ku mu fai pe pou pou lere ka ting nau tolu, ke ua te nau ki nau mamah me ngai whai ngata hange koe kona, hange kono whai holo ngai hia, ki mbore ai e nau whainga maari. Na taha whoki e tuku pā, pia mei he, me kāinga tonga i he, i he mau community e te vita koe, koe whingau aki vāhau, pia mui kakai koe ni, o ku nau si o mai mei tonga, pia ku nau si iloto ke nau mai o whai ai ngā ue, koe uhi pe, ke mauai, hanau senit ke toko ni ko nau ngai whamili, pia ke poupou hake ke hea ngai whewe. Ta koe ko ko faka malo ati e ta faka koe. Hange ko ko ko ko lau i he o ko taha ngahi o ngō ngō e te wita ki Tamasiko. Ko limone. O ko kau i he timi akapulu ko ni koe under 18 maro. Ni koe anusila ni o ko tonga i he ni pa me timi tonga ma mo timi Samoa. Timi koe ya. Ka ko wha malo ni ki a mone halaufia, ka o maa kawhononga, o e ongo matapure ni me he community tonga, o ku na ihe timi, pe ako wha malo atu ki a ke Thomas, ka o maa whareke toa, o mo si a poupou whai ki a mone halaufia, e lo tonga ene ihe ako i yo tau wahenga ni. Pe he fokipa moe whakamalo ki a ofeina ka o mā kawala, ko na fōhā e na kawhononga, i henu pōpou, ko tui koe ngahi mahu, mea mahu inga au pito ia, ke teke tau tōru, e mātua ke teke a whānau ko na ngahi tare niti. O kumahino pe, o kai ke whaingo fua, ai alu ko ki ta fa fa e te mi ka e ko me fa to ngai e te vita ko ni more pe ai interest ye pe ko fi e ako ko e ta masi i pe ko ta hine ko e ta la no a lo lo ai ko le at ko ki fo ki ako e o ko tu i o ku no fo ta u fa nga ta u fa na u mo ka i nga me tonga ko na fa ka a na u mai ki na u mai ki nu shilani o no fo fo nu pa na wako he fainga mari e fu fo nu an e ko sio i nga i community pa fai nga we la hi ma community i Hawke's Bay ke teke pe mo popo i ai ma tu a ke na ko ke na fa na u ke ke teke ai ai ai a ko ka u lo ko to ko fa la ga le re ta pe ya o fo no nga nga o mo wi ko ya ko o ku ya i le atonga ka utol motua e te vita pehe ko e teka ama amo moko. Ko e taimiko ulawa e te ako pa te takai holo pegita, e waholo, ko e te fie ngā ue pegita, ku osi ata amai ngā ue. Hako uhi, o kiai e te tohi whamooni, o kiai te qualification, ko e mo te skill, ke whai ake a ngā ue. O ku, ilo ipe foku, lahi whai ngā maari e pa ko talanoa foki, ko minimum rate o paanga ua tolu pa ko osi sahia kutunga maarunga rate. He ka ko kapau te te alupe ki, ki he o ngau he apere o, o pulu niai pa mo hafua e o ngau ko ia. Ko taimi ko te mauai ha te certificate pa ko hangahi me a mehe e api ako futokoni lahi api. Ko yo whai pe e poupou pa malo atu ki he ki he ki he ki he poate mo ngai komiti ko ne tau community pe ka Maria Vea ka ma Vliami pe fo kia kia vai sioa pa mo mo ki mo tolo no kato hono teke ngai tafa aki ke ke ke ki fo ki ngalo a fo ka malo aten ki he ki he punake aloi loi a wasi po mare hono kei teke a yako e tau faiwa. Ko tui ko e ngahi matai koroa ia ko whai mau ke kei puke. Pa ko whaka mālo atu ki he, ki he mātu a ka tawhea mō ki nau tolu ko toa beo ku nau whai pou pou i he tawha ki koe ni o e whai wā. Mana tui ko tau ko toa pe o ku tala mau pe ai pe mō e whaka mahu inga i koe e wike o e lea o ku tau whaka mahu inga i mau pe. Ko whawhiwhia o kaike e tau toki nofo pe o tari ke toki ofiat pe pa toki fai e fo iyo wau ko ikai. O ku tau fai mau pe e tau tolu e ngahi e hono, hono ako e whanau pe aku ilo ngai a i he ngahi ako e poto e whanau tō ngā i he ngahi ako au ke ngahi korisi pe fo ke ngahi primary i he i he nau tau kei hono ako i lelei gwen ko talanoa ki ai e loiloi kau ma ai kau fefine me kau tangata o kun nau poupou ke tafa aki gwen o e faiwa. Mana tui ko e faiwa e na fe kau aki pa mo hiwa pe mo e lea o kun na fe kau kau aki pe kau fufu ai ai mahu inga ko e tau rea whatonga ko e maare fo ke tau rea whatonga hange pe teitau ke faa tano a gai mo kaunga a penoro a fapuna ke ko e lea eh ne ngo ku ha o ku nga ba ko ki te fi mau he fa na u ia a fapuna ke e ku ki o ki mora na tai mi no fa ka u eh ka ko ka ko lolo to ia o e tau kaucha o ku no fo ia ba fu fu ia i he tau nga i taanga ka ko ia ku ke fai pe ko fa malo pe au ki he ta fa ki koni o e whaiwa ane koku taki o ku punake aia. A loi loi o noa ko e whanau he ngai tefito i haka mo e hāfua, mo e hāfua. Ko iau whai atua e whamalo ki e tawha ko ia. O e taha foki o e ngahi ongongo mo ilu pe he e poate ko si tuku atu o whai e tau lulu kamata he wike kaha u. Ai lulu ko e whai tau tefito pe he e fika ko ni ko e o loto. Ke uhi pe, ke mahino pe, tawhi mai pe se niti e taimu kotoa pe, ke whai ake e tau ngā ue. E ia e aho, e ka tuu pe alawa e tau ngā ue, ko e whawhitai anga ia, o e ngā ue koni. E te tau alu tau tolu, ko pau pe, ko tau tangata kotoa pe, o kai ke, ke tu a taimi, o vilo pe taimi, pe ako tau pe, pa tau ngā ue, o tau kuonga, e toki ala ke tau whanau, mo tau whanga mōpuna, hoko atu a ngā ue, ka ko tau fie fie anga ia i he tau ngahi ngā ue koen o ku whai i he taimini. Pa ko iai ku u whai atu mui whakamalo ki he ngahi kupu pe mo ngahi kau taha o ku tau se toko nyaki, wai foki, ko taha foki o e whingau ki nai whai, ko e whingau ak pe mo e New Zealand Rugby Legacy Fund o ku osi whakakatoa te uwhatongia koia, mo e ungai whema o koia a neafi, pa ku whakamaloa tuki he komiti koe unau whai a e whingau ak koia, whakamaloa tuki he ngahi sino koni unau whai tokoni, pe a mo fe popo aki ke whakakato a ngahi whi mao ko ia. Pea ku tau tui, ko e hanga ke utanoa koni ki he akapulu koni ku whai koni e I he tau wongota maiki koni mo tau wahenga a hala ufia ka umaga kaufononga. Ko na alake koni ki he timi koni, kasi ulake koni he anta 19 a Nusilani o ku hoko ia ko whakaloto lahi ka teki tau tolu I he ngāwe lele I koni kuna whai. Pea ku tau tui pe, ke tau kaure kānu, ke I aluhake, mahalo pe na au ki he tau ka haupo, tau honoua. Matui ko, ko ne alatu pe tau tamaiki, tau sio pe, ko o silahi e nau seniti ku mau me he Oropele ki mo e ngahi timi lalahi hango Australia, Wallabies mea, pa ki kalo I forewa whahinga hanga koni, ko taha fokia, e te itamaka ai mau ai mau ai fanau ta mai a mau do me Hawke's Bay a pen ta me funa o pen ta me funa o ta haia e ka tanga ta ia o Hawke's Bay ka go gona go I he I he I kare tahi ko e fie fie anga ia o mau loto si fai pe mau ngawe ko tui ka lava ngawe koni o mau fai ko ta haia e kau whakaafi e whakaafi I mai ki he me ngāwe kono kwhai. E kore kono mahu inga ia koe, o hoko hoko ato e ngāwe pa mwe support kono kwhai. Koe ya kwhai atoe, whaka mālo ke he ngahi, kupwhi kau kau akpe he, he. Pau wha mālo lahi ke he, kau taki lotu, mwe kau whai whikau, e lotu kwhai mai, ka whai ai e ngāwe koe ni ai whānau. Manatui, neongo e nau kei iki, ka koe taimu tonu ai koe whafuafua, e tamai mwe whaei api, pa tonu mwe whafuafua, e community, I he vai, I he mau wahengan, pe asi le vai e ngahi ola le rei, manatui koe tau whonua ngā whuki te vita, koe e okufu, koe fu, ulula fua ia mo ui, koe ola koe o e ngā ue, he? Neongo pete te tamai kita, kai ki te pōpula kita ki, ki sio mahai, ikai, koe reality ia o pehe pe mo ui, pa koe ai, o ku whai ai whakatara noa atu I he tawha koia, pa mo whakamalo I he mātua, I he nau teke whānau, he nau ngahi tareniti. I lope whoki, ko whai whoki mo te tānoa ai community, pa mo puate, ko te weni whai ai whili, ai niko e pureanga, pe ako ko e maino pe ko tau ilo pe ai tūnga ko e puranga tai min ko e choice whakatawa tai nai ka uange pe ki he whai pe no tokoni I mono whakamatala I ke ka ke he kau memi pa o Hawke's Bay ai puranga lelei pe mui hae mea ku tokoni taha mai ka tau tolo e Pasifiki pe ku tau sisio katoa ke he ngai tawha katoa ko ia hange ko kulau o uange pe ai fili tawa taina ke toko taha ko toa pe ke whai ne fili ko e ola ko e au whanga tuku ia o e tau ngā ue pe hene pe he pae atu ai whakamalo e te vita ke si ki kauma rinta mo kau ngā ue he ke omi whai ngā maari ke whai ke ake porokalama pe a kata ki si a tono uno a gu I lupe ku lahi pe whanki I whatongia ka hei ke tuku e whakata whai ka kau ka ku whai atea kore wha mōre mōre. O vātu e te vita, ka umā e ka whanongo mālo o pito.
1: O whamālo atu te vita, eh? Mālo o pito la vire tau porka mā ko I a kihe e whia fini. Ko e te tau te whoki mai pē, taim te tau o siwi ke ka au, ki he porka mā, ka e manatu I pē ko e a tolifo I a ka au I he tōna ki koni hoko mai te vita. Ko I a koe tū e tau porka mā ka kou. Tāra manua tu ai pē, tau ngā ko I a o e ngai whatongia ta mui maona gerisi ki a pongpong malo au pito
0: malo o fatu
1: o fatu
0: malo
1: ko e tau taimi toi tau miniti fa toi tau miniti e fa ki he fa ko e hoko e fa ko e polkama fokia ai kai ngā fuamotu fa hoko atu e fefekau saro fifita Tamo palesteni koia e nau kalapu e te vita whakata I ka vuka. Ka koe e whainga maari e koni atu pe tau fasi mo tau taitari ki e tau programa koe o koko maloa.

0: koi tautaimi ku half to tonu e nima, whaata unoa, pa koe tau programani o kuhoko, kou taitalilei fo ki Melini Taufalele, kene whakahoko atu e programa ko ia I Hefefini. Melini kou tuipe kuongrere atu e programa ki Hefefini, taitalilei koe ke whakahoko mai programa ko ia tāganga e taufohem he ka wai kato ki Hefefini malo.
1: Malo bit de tamaka pe auto be foke fa malo lo to honga pitu pe me wa wa kato ke te ko pe pe ki to nga ka nga we no mai fainga mari he wi ke wa ko to pe ki ka nga wa kato ka ki mo ke kamata ta po la ma ko ko le pe ki kamata ka ta lo to ta lo to e o tu ko ko tu ta o fi ho ka ta mai ki fa la nga mi u ni ko vi o ki ta mo e ho li fa ka ka no Malui ki nao tolu a kia fofonga re o ho ofanga re rei. Mi hano kotoa e loto whakafas fasi. Fe tau fehi a ki, mui fe whameheka a ki. Whamalu malu ki nao tolu he kolo tau mālohi ho tokanga. Pea hao mehe ngahi ngahau māsila o e tātālā. Ngahi ki nao tolu koe ngahi whaha anga ho ngahi wha ilonga langi langi ia. Whamamangi a I ho nao ngahi mata a kia ngahi huelo I māma. Ok mafola mai mi mata vai aho o wanga taha whalangi. Whawhiwhia e hana ngahi loto a kia ngahi vesi ku whakahai mi hupure anga maanio ni. Toni e nao mo ui a ki hoi vea niu ae o kuhi fwaki mi hupure anga ho o gloria. Ko koe koe fwaki ofa a niu, koe malu I anga, koe mafi mafi, koe anga ofa. Iptu waha.

ya he kai to iai hafiri ai to kotaha o kwa ana kwa pao kene ngaho ki nao tolu ke tau ki nao hoko ko ea hoko pe ka pao oku nge fie mao ke tau hea ngue vai neke lere o uhinga maari e koto ape ai whaka kau kau ka ku ikai ko ki nao tolu pe kwa pao ke nao mao mo ui pe mi e fua o ngue vai ne Te aku ikai whakawharara ai mea kotoa pē ke te gina o tōna. Te aku tui pēna mōni mea ia o lawa e tau sio ki ai. He ku mau nai he tānoa e ko siperio a tapu koe ni ki a toko taha a une mau a whainga whakakaukau e manu manu a whainga whakakaukau e sio ki tā. Te aku e whakakaukau e manu manu Ne hawai o whakakuihi ai ka kaitawa lahi ke nao mokui e moe whiri ke nao whakaungo. E uhanga he manu manu o tāpu ni I a te ki nao torupe ai mata ke nao lawa sio o whakatoka ngai hanga he mea o kutoe leleiang. Ka hui he ku nao sio pe ke a te ki nao toro. Ka hui he ku lawa ke nao sio ko I mea kotoa pe ke a te ki nao torupe. Ko e mea lelei kotoa pe ke te ki nao tōrupe. Pe alawa lewa ke pūri mea te ki nao tōru ai, ko e mea ku ui ki tau tōru ki ai ke tau hanga o ngā ue I, ko e mea ki e whakarapu fua o e māmanu. Ko e kōs peri a hatapu ko e ni, e wone awa ia pōre I ki tau tōru. Ke wana tau whiku I mai kakai e wuna o makua I whainga whakakaukau manu manu. Ko e manu manu o kune hawa e whakakuihi ki tau toa. Ko e manu manu o kune whakatupu ai ai kai ke tau lama ato e whakatoka ngami. Paku ia I hakakai pe ko atau whakatoko ua pe ko e whakatua whaafine I he whanonga anga o tau ia. Tau sio pe ki tau toro. Ia te ki tau toro ke tau firma. Ko e ko sperio e ahatapu ko e ni o kune whakaafe ki tau toro. Ke tau hanga o whakatakataina I ki tau toro pia me he whainga loto o e manu manu. Kai whakatupule kina ea te ki tau toro, ai uru nganga a ngā whakatō ki laro. Ai anga vai vai. He koe manu manu e ne hanga tātā puni me ki tau toro, ai whainga ata mai o e anga whakatō ki laro. Pia la pau te tau hanga whakatakataha o tau loto mo tau whakakaukau me he whainga whakatō. Kai omi kati ki tau tolu, ai olu nganga o e anga whakatō ki lalo I he ngā aue o tau whakaoko. Peko whepe ngā aue anga o tau ngā aue ai. Pea ke tau whakakaukau, tau maua e olu nganga anga whakatō ki lalo. La ngā vai vai, pea ka ngahi olu nganga to tonu ia. O whakawhe I ki tau tolu ki ai, I e awango le lei, o a kōsperi o atapu. So tau tolu ia koe whakawhe I piki tau tolu. E ngā aue anga koe. O keke he ia me he tau pōre, pewe tau hanga pōre I, a ngā aue anga o tau iai. Ko koe pia moa o whaafe I ki tau e atunga. O kui kake ne whaamaro he ki tau a, o kui ne whaafe I ki tau a, ke ta ngā aue I e ngā aue anga. E koe o ngā ngole liga te ki tau tolu, e atapu koe. Ta tau I pepe o tau vai vai. Pea pe ke tau ngahi tono uno e tau ngahi whihala ki he mōi koe ni I e ngā ue anga ku tau iai. O kune ki whakawhi, o kune ki o mai pea ne ngahi whikau I e ngahi wholawhola e te ngau tōra e kau whai whikau. Ke whakamanatu ka te ki tau tōru a e ngā ue ku tau whakahoko o e ngā ue I e ngō ue anga mai ni a e sikau ngā whanonga I e tui. Hanga I e whungai wholawhola a hatapu koe ni. O whakamanatu ka te ki tau tōru. Ko koe pe moao, pa ko ta nofolisi pe I he ngowe anga maini. Ko ta whatongia I o ki ka ua, ki ta ngāwe, ke whakafua mai a te ki tau tōru, a ngahi fua a kulelei. He koe mea eo fie mau he patua me a te ki tau tōru, ke whakafua mai a fua a kulelei. Ke e tau mōi. I ngā wehanga ku tau iai.

0: 그러면 달라먹을 거예요. 그러면 또 달라먹고 나면 로아 특히 피지 네 스페셜 맨디 뭐제 소가 소가 소가 또뭐제 프리컵 가이 제 바이타민제네 고 조금만 여기 아 지금 또 마피네 파이 달랑가리 마이로가 이 팡아레 야 포세 마탈루아 오 탈라미아 투브 이런 거 상하래 이 파가 저거 아제 파가만 좀 갈아 또또또 타이페나 하고 좀 와야서 된가 나 투발루 예 탈라 포세 마
1: Talo fa fala. Ia
0: 예
1: tole la e fala fa fa tele se lo mo te afano anga ngali te afia fiteni. Fa talo fa tufuke ki lunga tau taka anga whaka longo longo. Mo tino mai mua mai lunga te itu lau a te pimo no tu valu. I te afia fiteni. Ia ko polo kalame mātou ni whaka whea ngai mātou i te aso tenei. Te lako te ako te aso ono tenei. Polo kalame ne kamata lo i te taiao i te itu lau e valu i te taiao. Te lane kamata ki lunga i te inunga ati. Ko lane kau whakatasi katoa lo a mataka ainga takita si lunga i te community tu valu lunga i konei whangarei. Ki lunga i te a. Ki te gym i te ako ngai ta si konei lo i lunga i whangarei tai maasa ni oa. O ta whausa li e te community tu valu. Ko te meke mawhai oa. O whai e polo kalame ala awa i te aso te nei ne. Ne la vea ki loa kaine moli maungina te ngali oa. O puika ainga ne whakatasi tasi ka tolo i te ea, ki i lunga i polo kalame ala tō mo te aso te nei. Ki lunga i polo kalame, te tai au, ne tasi whanakalo te kāinga mo te nei nunga ati, i te tai au. Ia kai ko te tūtono, ne whakatokangina ne te tai pola ne, yo moko te komiti o te ea, te community a whangarei lunga i ko nei. Te rā ne sele tasi ki lunga i whakatokanga te papakiu, mula isi, ia ke oko foki ki lunga i mea whakapāleni, e moko sālati ne, o te mega mawhaio kai whakatasi e ia tino ne. Se ngata fu e te kau malosi losi ne, a te tau matua foki e te community tūvano, ne mawhai foki lo oku mai ki te ea, ki te aso te ne, ko te mega mōli mau ne lātou a whaiwhainga i o moko ko tū mo Pai whenga rato whaka tū walu ne, ko lai mātane sale kei tō tino i te iomoko tō tua ia so ko lā ne, a tino mātua e mawhai whakilo whaka tase ki loto ia, i whai ngā mea e ui e te community te nei e fōliki, ka e lawe ne au te a, te kau whaka tase mo te loto tase ki lunga i polo kalame whaka whia ngai ngina lā tō i te a, i te aso te nei ne. Ia ka e ki polo kalame lā tō mai ta whalo i ko nā ne, mawhai whakio i se se apanoanga, o whili a te tai pola lā tō. Te la te taipola tēnei, ko lātou, ko laka taki ne lātou te community tūvalu whangarei, mo te tausanga ka, te tasi tausanga ne, te lako te taimi ne, ki o katu ki a, o ke topa i te a, te tausanga fōu ne, te la pa me tasi lo tausanga e taki ne lātou ko nei ne. Ia i loto i te kau ko nei, a te takitaki te tausanga ta ko whano, te lako Frank, no wata, ko ia fukine toi whining ina, ko te meke e whai moa, mo takitaki e te community te tausanga te nei. Ia tēnā toko lua i tausanga ko whano, ko te tamana te nei ko soa levita, ne suingina ne te tamana te nei ko esene tūpata. Te la ko ia ko whai mo toko lua fō i te a, te toko lua takitaki e te community. Ia ko te whai lautusi ne mauangina ne te whanau te nei ko Daniel, te tausanga ko whano, ko te mātua ko mamao, ko ia, mamao e sene, ko ina nofo i te tōwhinga tenei pa mese whai lautusi. Te te utupe a lātou, yom ko te community tenei whangarei i runga nei, e maulo te koea, te te utupe lātou, te mātua tenei ko Alice e kueta. Ia ko komiti tāngata, e toko lua ne whilingina, ko te tamana tenei ko māsiasi, mo te tamana tenei ko falasi. A ko komiti whaafine ne whilingina te mātua tenei ko Pulunga, mo te mātua tenei ko Amelia Nowata. Ne, ko nā lātou ko lāko whai mo takitaki o te a, o te Tuvalu community whangarei, mo te tausanga gātou tenei ka taki ne lātou ne, a ko polo kalame ta whau mai tafa, ne mawhai o ta whau whau a, tala vōu i o moko te kau malo silosi, tō ufo i tino, whaka malo silosi i te a, i te volipolo, ne isi se maa whau whaunga ke whai se ano, i te aso nei, ka e ona ko nisi fua fua ngalo a te a, te community tenei, te lanse ke mawhai o whakatau nungina te ano ne, ka e ui e ne ponongina whakawhiawhia ngalātou ki lunga palom te maasani ki te kaina maasani lo tūvalu te la ko ana kupu whātele ne ko la ne whaingina i te ai te aso te nini la vea ki te ngali e ui te kau whātele e tasi paulo e whala ka la vea ne awi konei te kaunga mo te usu ne te ngali ka e mātangi a whātele ala aua ne ka ati ka mawhai o sensa ata kumai konei ki a seipo ku mawhai o pakane seipo ilo te page a te a a te pimo nuta to tūvalu ne ka e ko nā polo kalame ka e ko te aso tai au te la ko te toi aso lo te whai aso dengana tsuvalu te lai pononga ki se lotu whakapitoa e whakapitoa iei te pononga o te vaiaso o te ngana tsuvalu te la e whakamata i te itula e tolu te whakafiafi te aso tapu tae ao kakatakitaki ngina te tofi o te ao te kalesia o whangarei kone o te whaifeau ia maunga vāulu ko ia katakitaki nei a te a a te pononga o te whaingame te nei ka aoti kona soko atu fokilo iei mo te kainga i te tūtonu tai whakatoko fokilo ni te komiti ia whakatase atu iei mo te taumu te a te taunga apeste te la se tasiloa o whaifainga maasani kei toua toutino i te atu whenua ne ka aoti pa whaingamea ia stapu ka aoti kinilo i te taupeste te la kama whaioa o whakangaringaringina a te aso la uwa kai kona a update mai konei I te feitu mai konei e whala pe la mo te whakaoko mai te malanga ki lunga I konei e kea I whangarei ko te meke whangarei. Mawhai o kawa elo ne au pe la te la singa pe la elo nau tenei te taimi mo mofu kilo whangarei ko te meke mawhai o tō kilo tō isa api mo nune ko te meke mawhai o update o lo tō ngasue sunga ako la tō fia kilo fia kilo mo ko mawhai ma uwa se avanoanga ke mawhai o whakalausa a te unga I o mo ko whainga mea la uwa I lunga I konei ko te meke mawhai o lausa ki tau tino mai se I lunga I te link a te pimo no tō vadu I lunga te Facebook.
0: Tēnā, whai atu ke lātou ke matapulapula ma tauhanga fōu ke whai te muna tuku ke whai tene lātou te muna tuku atu alu luna te lātou I lunga I whangarei. Ta whai ke push for that. It's their time o ngoi te lātou tai mea whai lātou. Whakatoko na lātou te muna tuku la. Did you have an opportunity to fight Talamo? Tamaliki Makotalavo when Yalato, how do they feel? Yeah, along one of Bayoko Lato being a Tuvalu and you know?
1: Te aso fa te la nefailo ye te aso tonu ne te la te po mua mua o ke topa ne. La vea kine au ikona I pela. E tasi te mātua ne mawhai o poke poke ngina nei ai konei ka ne mawhai whakamatala fukilo nei ai te aso nei ne whakataua ne ia ko te mega ko mātua ka e tau mawhai o whakakoakoro tō utama ki lunga I pati ko la mā whakatūvalu. Whakatūvalu. Tenei se tamariki ne mai nei te whala I lunga I te polokalame tenei tū mai nei a mea e lau mai whakasāmoa.
0: Nga! There's a difference
1: between the
0: Samoan language and the
1: Tuvalu
0: language.
1: Whakatāua I konei ko te mea ko whai e mā keke angutu mātua o whakatāua te ngana aulo tautua e mā whai foki ne whānau ala tau o puke a whai whai ngā tātou whakatūvalu I o moko te ngana tātou whakatūvalu. Ka eise ne nai tamaliki fokilo ilunga nei talavou I o moko tupulanga kwa fōliki fokiloa. Te la singa la toka fōliki e mā whai o longo ne. E longo ko me whai pati ke lato whaka tūvalu, ka e whai ngatai a lato whai pati.
0: O tā vili, ne? Tonu ki tōnau.
1: Ako lato e fia kiloa me, lato e fia me, yo lato o te aso te nei, ne? Pera e whaka pati no tonu mo tūvalu, ne? Ka e lave fukine lato me, au e whaka matala ke lato me I tūvalu, te la singa polo kala me whai, ko te talangalo tau te sisinga o te fuka, e matea ye ye tamariki fōliki. Ne I pole ni o te atu e kona me loko mai loki polo kalame ka te whenua mo mea kong alo tia ngā tama
0: tamariki ka alofa
1: ka e kone la toe fia ki la toe saka I whātele la toe tuo whakako ako te whai pati lai ko whakamatala ko I tō wingoa ko I o mātua ko e se tino mai fea ne tapa la toko poto ki te whai pati ne pela nai pati mamā e ma whai la toko whai pati ka e se fokilo ni tōta maliki fokilo I lunga I konei whangarei ko la ne se ki sailo ki tūvalo ka ne tamaliki ne whanau ne mātole konei tapa te ngaliro tō ngana tūvalo tona winga I whakataua ne mātua I konei a te ngana ko te meke ma whai o whakatū mau I loto I whanau wala aua ne te ngana tātou tūvalo te lara kako la tō I fia ki te aso te nei te la singa whai mai te aso te nei I ngā latou se nofo I tūvalu, latou e nofo mai tūa te atu whenua tūvalu. Ako latou e langona I o me poko ke loto ukili, a te langona te la latou e tinolo I tūvalu. Ne latou ni ten tamariki lo mai tūvalu. Pe la ka aro latou ki a konga e whaine latou a sākanga I o moko ngana nisi whenua, ka ka whai ko oko ki te aso te ne te lako te aso tonu te tūsa aloto tūvalu te lau tena tūto ko tasi, la tau e whakamata mata mea la tau o te aso tā aua te ne.
0: Wow. So good to hear. Yeah. Whakawhetai lahi loa, nei, mō te lipo, tīngā lika e māia te la mai, whakarenga tēnā, that's our challenge, tuku ke la tau ke, e pula, if they're prepared to, wā. Whakatoka te muna tuku o te vaiata te ngana tuwa le tauhanga whou, nei. Whakamana tuwa tuki, tai pola whou, kona, tai pola whou. Whakawhetai lahi loa mua, mō lipo, te lipo, tīngā lika e māia te la mai, mai kona i te pimoana tuwa le top 10, mai kona i oki mani. Ia koa, kua ala kala hea. Tai tātou i te pōno tēne mana hau tau pōno kala me mana hāni, ne? Ia, kusema, ia kako tō whāne, mana vio te pōne.
1: Okay,
0: Ia,
1: whakwela si pāla.
0: Mo te whainga apehe ang gongtong tēne whakamoe ki e te sata whata, ne? Ia,
1: Okay,
0: te
1: whakwela si.
0: Ia, tō whā mua.
1: Tō whā.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kamne Maori, kia ora, talofa, nakunda mi kongra yo banan Kiribati, mei Manukau, Auckland, New Zealand, kanahuaki menti Pacific Media Network, PMN Kiribati. Si karaparaba as kahaitau kaisa ma kona na ben ni kaisa buaki na nundi merurung meto kukureya te meto ana koira sa ma kaisa buaki na nundi namakaina apoureire yoki topa ante taya yo na mi kong raiyo to kono pong tenua ye pong ente namakai na okito pa wotanga wapi mo onowa November ori tempa isi wori te namakai na ke o hasa to karane vete Christmas ngay yere te kakame ori mwen te besi men narai te raiyo ngay tato ni tatayo o meiro na bami producer Charles Enoka di nanon na mi kong rayo te kakaraparapa na koim kay kwa mga tumeira kukurineira pa am sa kameroro ko inanon ti tayriki emon te temero ayo arakanta ni nga pa mente tapore kung ora mei ay inakoroy mei kanne tele with ayo inakoroy ambong ayo o ku enjoy nebe o ku kukurey men nam tapo are kung ora mei ay sinamakin ako nakondam kong rayo nakarakuwa si mosrawa mai dar gimi intiawa wo wan takarang ina ai maira ayo nge nan is kana ko kaina yo na mi kong rayo ke ayo ma to wan te kuna ibukin kau kan na mi kong rayo an mangari ta kiden me ta be wa kuna ne be ina nun tiawa ayo kuna chu walo re sa san di di nei ba ara celebrations me tari ra mane ra ni chu walo ke celebrate a language week in anon de wiki ayo awre kaina ki na konde pong ayo to kono pong a ten wan nokto ba ye me awra ke sa po na koyen nam kong ra yo banan gibes me new season

0: CMN Kiribati.
1: Ganaro na ba ko wagin ang business? O yay na ba ko tayo ba ikaraw ani? O ako tangiri ba ina pusiroy ang business? Ayo nem ang wanted the mero. Wasan nung otakan ang motay? Tarapata ni pubogi na ko yaya kain Maori o kain na pendebetebeke ay ka yay business ay wakin na ay ako tumi ako met tanan po takin business ni kaputa ano nusiran ni otero. Tetaka ay motay punto no I will see a rapacasibu, the petipeke, nuaya, inanunimarawa, on garroya, neyatapo. In a goroya rayayo, pa, a caro on a petipu boki, nicatomeco, unque, the sacarikirake, me porta kitapua, if you can dig it again, me, am karikirake, ketori get again in business. Canata, kuawaki, keto, kosway waki, and I in a kawaki, pa, konakapea, aran in business, me, amotai, au agabon. Enaraki amri taki me tokoraki era kayon uo tanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete kayon New Zealand kana kotangi ria ne kabubura am network a no ri kita bua tana ni popo ke tawroi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antaya na taya a bun ngai kawai ayo Nakon tu mana ka? Ariana riki. Ha orang Arab min, ane merorone ne mai, me tepas nte amotai, Henna Jane Edwards, yon 531 PI Facebook page. Enang ini kau orang Arab te meroro ayu, ha ikat tiri tiri roy ayi pa tera ayam makuri kain te amotai ayatoroin nipupuk ayi.

0: Bukin tira pa ko na tapara-para na kais po mga na sariri yung matay. Ikakawag po ko na karikaya amrita ki o ni kiki na emon ti tamero mga na sariri yung matay. Ako na ko na ni karawanin tay mong tawag. Kana ko na ko na naya matay man na yariri o tay tapara karikaya timer na wariri ki o sisira ki na sariri yung matay pa iwara na kikiyakin sariri o nungura na pa ilong ti sariri yan pa tira tiyang unig po bukin ako im. Ako na karoya po bukan na nariri o nakikiyakin na si mtiriri. Ari ko na koroy ino nung mayangam. Dapay ya kakawa ki pata pirang ira karo. Sinapuki ya na sila na yariri ino nung mayangar.
1: Oh, datay ka iya ipon. Tapi wati miniso ya kwata na kontiawa ti puina na kontiawa ti puina matawa na ngayaris na ti matuan roro ni kunam kong rayo panan kipes. O ay pon ti panari kini ka ngay na koy mi talofa talofa men panan piya men kipes men na mitabo are kam ongong rame ya isina celebrate the Tuvalu Language Week meto wan te kuna ayo tamalagi Tuvalu ke meron kasus papa 5 in yon panan kiribasa yo may manukau Auckland New Zealand.

0: Kone mea rite sangra nam kong rayu banan gidi bes me o tero on de day ayu sinema roni ko nam kong rare te weather forecast ibukin tawan kanwan min pong nam kong ra ayu Narun nara kota tanah ye ye yo sina tara onun nara tapu ayu ayo tiarua nusiran mente North Island o Rurikaki na konde South Islands. Imi nani o sina mga tara onun na pera e kiribas de boboto. Wara te songora antarakin kane te North Islands yo na Aotearoa kane makina ki kaitaia pa yei te roa yei ni iriana ki me te wanangnang. O waipun te aruna nebe me whangarei indi tairiki ayo. Tarakin kane aratabo ayo e tamaki makaurau o e kane makina ki pa yei te roa yei ni iriana ki me tautana te kakarau. Tapo te peua o waipun iriana nebe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington o kane makina ki yon te tapo e Hamilton kane makina ki pa yei te kakarau yei ni iriana ki me te tapo e Gisborne. Sina ruarikaki na konde South Islands o kane makina ki yon Nelson pa yei te roa yei ni iriana ki me te wanangnang. O waipun te aruna nene pe me Blenheim o Christchurch, Te Maru, Dunedin, or Invercargill. Queenstown, Canada, daire ga yo, kana makinaki, pai kei, te roi iei. Wara te songora, sina tarangani onun naratabu, e Kiribes, a pera e tangiraki e Kiribes, te pōpoto. Kana makina ki ngani na pe makoro e maki ni putaritari pa yei te roa yei de tairike iyo te utana te kakarau iriana mera kei abe yang tarawa mea mai yana kana makina ki pa yei te roa yei o kuria aranuka api mea mena nous e na yei te roa yei ni iriana ki mea te utana te kakarau. No nous te pito ue beru anukunau e kana makina ki pa yei te roa yei o nōtua tamena mea rure e kana makina ki pa yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina tarang kane pāna pente tairi ke iyo e kana makina ki pa e na yei te roa yei ni iriana ki mea te wanangnang. Te rainangane te tairika iyo kane makina ki maina iei te roa iei ni iriana ki me te wanangnang o tautana te kakarau tapu te peua. Tapu airan te tairika iyo kane makina ki nepe paina iei te wanangnang iei ni iriana ki me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas I ponte aruna nepe o kanton nepe te tairika iyo ponte aruna nepe me Christmas o tapu airan. Warang ko te songora ari me kani ari ai puna yu am weather forecast ari yasan deke nonin pe nam ko ngora yu panan kiri pes me o te arua nu siran o ai pun te kakai tau na khoi mo te te kani roro na khoi tar taram safety ke uringa me aurim ina noni me rawa nan pun ka pung na kin te te kawai yu pun yan na pe petam ke me aurim me nan kakawa me kai sakato kami be wari te me auri te roi o te tapo mo antai ne ko sa mga pun na the weekend and aroko ibukin am weather forecast.
1: Spending the day about ome taika sande ki ruia te ora ki e te pumi yona e kona ana pende ki ron te menna me te menna in te taina vea kia kaka anu muan tain katokana pun te tuku ande pa takamon pa ina kon meom kana arona pa to ia ia ere ki ron te ora ki e io teitapara teitan pa te taninga tarapuni e tawana tawana tawana te taia wakua Montain korawan tipu boki e pun tutu kora petak pon pai na kon meun tu ameta. Kata ya re re ko ba kon ata tenan kan kina ayara na kipa fast. Face ke to f e te bukin face ke muam o e kon antara ni pa ka ubum ke ni metenten. E e te bukin arms ke tapon nangam o kon anori pa e ngore ke to kon me kinna te metenten na kon tapon nangam arto bana. O s e te bukin speech Ekonana pani pore na ki esina paro nam karapako. Taking action kita koron tito tawa magurin tita yawa man tawa ako kanaro na pagi yakonori yapa erikeno na tayyan karikina kani awa ako tarponiya tawa na Kana rona ba e bua te nan kan ki rane pa ko ki nori rente mende te ameta me ko ki roi ko wa tara po ni na pa tonga na tonga na tonga ya ki ta ki kan wan te minisi a wa ko na pa am ka ka makuri e na ko na ni ko wa de ki te ka na pai na ko me on
2: you are now listening to PMN Kiribati.

0: Nga na ko mo ko inanonta ka, awang pasensa, apon mo ko na napabubon na mo ko ari inanonta ka. Aw ay, erang inibwaka ka meni ka mamete na ko yate ay ka waririk. E narangin si Kiroay, nga na ito tokwa kita mo ko inanonta ka.
1: O menam katanotan ya karkoiran naratai tapi wate minisi na kontio te pui mea woa nga nani sinari take mea koi to celebrate the Tuvalu Language Week yo nam kong rayo panan giri pesa yori kita wana te kuna tematangi masani me hito ya kain to wana te kurupu nanin in Tuvalu ayo en kano kwa ki yon nam kong rayo panan giri pes PMN giri pes o min nani sinatari mea me te health talk nikoaka te health talk they begin the pal cancer ngai ari tei na na ko ke me ro ro ni da yon nam kong rai yo pas na me me ro ro meng koi ni ka ka ha ki pas meng koi yon nam kong rai yo ni kar ko ri po po ar tai ari ti ya wa wo wan tra ngai na ai mai ra ai yo

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Apa nama orang kita sanggup ramen peran Kiribati main usiran? Anta tadi yang kan ni. Nara meroro arsanan na ba te hao toki ke kata ime tuan puka ni meru ngim ke te kiri pasi ya nusi dan nong ke te saungra. Sarana kilo ntok da tabui ayo ari te kongra ari sekakan okwa mea pun nara tok da ni kiri pasi nara da ni kiri pasi. Ndata yo ayana ena spa wai tabi uwa di ka mea tata ibukin te yongra ayo bo yon nasa kona nataya ngayra tana ni kiri pasi orata nongra. Te ni te kere ke me te topic ke te meroro yon te akan te pao cancer. Nabusimaya Dr.

Kung naman rin kita sa mga manan PMN kita sa may New Zealand. Raming ngayon Charles. Awa yu, amin yung orang kaya kakimato to. Ibu kinti yung orang di awa ayo pun man PMN kita sa may Manukau, Auckland, New Zealand. Okay, kaya may kaitan na nandokan ko. Ibu kinti amin yung orang. Ako naman rin. Esan mo sa ramen de mayo ayo the former speaker Hadrian Rawi anadikin mayo pun unupimen mayo. Eta kuta rorong waris karki apa ya sandiki ba te satei bukin te tai au auru MB ke te satei mentiri kuwa tanga tepi me awa nakon buwa tanga au wabi me onawa. Ya sana pa ndiki pa ngai te spikan tiaw sentei pen mentiri kega wabi me wawa au wabi me tenua. Eta kuta rei pa hempi kamel sebaloni ba pon tiamata epes karini ekina en tiaw sentei. Eta pen korawa ngai ayaka kai rongorongo tenan Brisbane. Nte makuri in sidi sidi ari korawa ki ke asandiki yon Christchurch. E kunia ki nimete teine ni muengana yon Perchurch Street nte muani ngabu. Yanga anarongorongo nako ya Brisbane kain tia usina pa yu. Ataku Brisbane pa aki ataka kame aku eriki nako yon meta pun menta kamenu pa ya sandika yu. Ako ngakin kai tenan sadiri pa anariin korawa Keta roi maken akin na yabui ata interiri. Kai yerang ini korakorak pona akin te AI ilo ya ata interiri. Eta kutera koroko ba te NZQA. Eka menda penika pona te artificial intelligence ke te AI na maken anda ba ya ite ware ware te korubuki o te numera. Yera ka yon wanna be the percent. Isin korawan tena na maken men te AI. Na area koroi tena nometa. Eta kute Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking anapa te internal assessment mentiririk uwa tanga awa bimbawanu. Esan kota unna the Foreign Minister Winston Peters deran comment nke teakina kiai pa ikitana the Paris Agreement. Eta kote Green Party ko lita Klaus Schwabik pa yaki kariki amua te swanga kina ki toa te esa yaki esa naki kariki te advice imaina ya poni ki itana na te maroro o ata kuna pa te Green Party pa eriki e ena kona ara pa ni kame abu warun ana iroro a New Zealand ma ben te EU ni kotaki me te UK eta kutu ki kina pa na yei pa te toa tanu nuni ki o tanu kina pa ina pa ana ka ina nona pa te iroro in te market. Esan tako de Finance Minister Nicola Willis pa aki e tita in Kapermani. Menda na ribos de Treasury pre-election update a yosia ita tifizit e ita penike kirikaki men o noua desimare wan mua tipirion uotanga wapi mo noua o uotanga a wapi mesua. Te kirikaki ane pun men a de tipi me to wana desimare awa tipirion ilanun mei. Eta ko Willis pa e kauhano noru noran te ware ane me eria I te karaurau yon te Kapermani. Esai korokoa anakenga delipa party yon the fiscal update ke ndongorongon te mani entetaya yo. Eta kute rongorongo pa anakaini paere ibukin te pay equity enakona anakarikia te mais enaka ke enakon tipi me tenua tipi yun te tara enon te awan lik kana ya tauteka. Eta kuna pa Chris Hipkins enakaina nori ki te taya te marua anapati nikea te roi tenan figas. Ya kira kan kai pon te pa at the diesel on the mais at the new what to be meru what the tara ke the new what the tara to be meru what says in the rita ya kira ke te mais ayo pon ina nitra magai na mei e kaurin te economics ke to at kora ke gana ata te be bukin te economy pa e na kona ana pa nu era ke bon te na mark on do ta na pa te arun pon te mamana on kira ke na pa bon pai ki te pewa e ri ke yo pon mento global tensions in the Pura, eta pena pendikin kai pun iru ya pena kusina nuku. Amen na pa ana pa bayi di Amerika na ki ibu sama ya tena ni yoki nupai men na pa tapi uwa. Yaro kona pui the Greens Party in the mice at the pui ma no what the percent. Men na sena kon pui in the latest one news yarin pu aya pui ai ngai ngai ta kapen ni tata. Eta ko te ko lita close wabik pa ikanda ngai pa ena rawata tena koa e ana taua kaina na pati ke tena portfolios kana aruna pa ari in tauteka. Esan resigned the Tauranga Council ke esan kirikaki on resigned the CEO men the Tauranga Council.
Edika yo pani mean to review what is an karawaki by ekunia ki pa takabon pa ni mate men dung inako ke in the landscape pa ya sandiki e pon konan ka men toto ko ki takabon pa me ye ata ko tena rate payers is the pai san karawaki at the CEO un te tauranga council ngai ya ke dikak an ka penen tono esa ni ka poa anatapo ki anaus in mea ka tiape a new way yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin buka ya kain apa na yon New Zealand. Oh, atau orang kain nikar kaya tan makuri enti ausane. Oh, yon PC. Esan apa nikar PC tak kita tenu bui dekira krem de cocaine. Ari esan kawa kena kain enti ausin de kapo bui pa tepai niko kawa. Ayo niya kimi ina kain nakon tu brawa. Ata ko tenar presiden pa tepai niko kawa. Ayo epun masa kaki ilun tu ameta kira patan apa esan pilih nak kita esan nak apa esan nak overseas. Oh, ay kan ito po tanan ng oroy bukin na mi orang kami. An tiaw ayo. Tingari kita kakay tau nokay mi bukin na mi tay nora. Ay in a tigaroy ami ora the weekend. Tay na tayo on the weekend ro. Panan PM in Kilbas New Zealand. Charles Anitatu. Sabomo. Sabomo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Gana rona ba ko wagen am business. Oye ina ba kota ye ba ekora wa hani. A kota ngi ya ba ena pusiroi am business. Ayo nem and wanted the matter. Wasan no ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ya kain Maori. A kain na pende pende ke. Aika ye ye business. E wakin na ai akoto me ko me. Tanan pota ki ni business ni kaputa onu New Zealand ki Otero. Tetaka e amotai pon tino. E wosi ara pakasi bu depete peke nuaya ina no ni marawa on garo koya ni yatapo ina koro ya ra yayo pa akara wana pete bu boki ni katoma ko ngo e te sakar kira ke me pota kita pe uwa ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ina ni ka wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enaraki amritaki ma tokoraki era kayon uotanga isubua mai sia tayen business kain Maori ma kain depende betebe kayon musiran kana kotangirian ka bubura am network a nori kita be watanani popo ke toroi ona ko online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antaya nataya a bun ngaiya kawai ayo nakon tumane ka ariyon ariki a ongora ra pa min ana meroro ni ne mai me the boss nte amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ongora ra pa te meroro ayo a ikatire tire ro ye pa tra ayo makuri kainte amotai Aya to roi ni pupo kia ina.
0: 531 PI.
2: Ko ta tabe wate minis men kai te sangra ya ite rana pe tia wate ipi mea wate nunga na ponga iu ke. Te taimu a iu nga ni o si kan nangara katiki roi na koi a kain. Na ki a celebrate na kai a birthday na nun the weekend na iu ke. Aya po nang ni mais te po. Te po ta ki a maisi kora kora iu an nara tabo aya o te aro anu siran ke. The weekend na o the weekend e ming maina. The weekend e ming maina ke. Inanga. Ngāke, apunang ni maisi na pera kiribis community, yon te aroa e nang kakukure, kai enora ki te makuri kura-kura iroi arata ara kiribis community sige, ara tena sen kiribis yon nusiran maisi e nang kura-kura nepe, yon te tapua yon ngay ere pun nora ki nepe diran bobotak e ipi susu ke, ya kuras ya bote kurasin ni bobotak ngay ere te taya yon mo, puni e nepe diran bobotak, ya ipun natay, ipun nepe the weekend ayo nga yare sanga na ber ara katikero ina go ya na ki celebrate na ke ya menbu ka merwa ka ya bota giro ya yosu ya friends ke here we go a happy 50th birthday na kon te unaini any marian kira mesua no koron ana kanme bu indi ke the weekend ayo are ya buka merwa ki na na tabo e tamaki ma kaura una be ke o e pon te katikero ina be na kon te ronga te te ini mani tabo kana ampun be ne be no no re na mama the water them Brandon Tongani Beya happy 21st birthday de kameru ne bere na ponte to kono pong ne beyo yon ta magi makaura o oi pon na konte te ina ini ne mara dewis happy third birthday nam tabo e Auckland ne be ta magi makaura pon ta ka ka tiki roi men ami kong rai yo pmn gi debes kam rara ba kam asan roro ni ra ne be ka kamero roi ra yon pmn gi debes me ami usu ke ai pon te shout out them mai su kora kora nebe na koiya ami family and friends who are coming for through for you guys and celebrate men kami de tapore kama sa ni beire ami tapon celebration kaya sa kan ko man te kai de hani ni yo tapi kan nau kai ke war man ke sa celebrate mo ya aya to kan kai una ini ta ini man ni ta ini ni nanon de ponga yo the weekend ayon de kuna ayo.

0: spending the day about I'm at like a syndicate or yet you're a kid with me on a one on a pendicate on the men met the men and the tiny by a carara on one time Catuana punta to one the better one point on me. Canara bata ye ye ye on a jaraki ye or tata para. Taitan betta tanninga, tarponi at the one at the one at the one the taya wakwa. Montain karawan tipu boki ipun tutu kora peta kapanu pai na kon meon tiwamita. Kataya rere ko pa kona ata atanan kanikina ayarana ki pa fast. Face ke toa F ete ipukin face ke muam a ikona antara nipaka ubum ke nimetintin. A ete ipukin arms ke tapun nangam a kukona noria pa ingore ke toa kona mekinta te metintin na kon tapun nangam arituwana. A S ete ipukin speech Ekonana pani pore na kiesi na paro na mukara pako. Taking action kita akoran tito tawa magurin tito yawa mantuwa ako. Kanaro na pagi yakonori yapa eri kero na tayyan karikina kani. Awa ako tarponiya tawa na tawa na tawa na. Kanaro na pagi ipuwa tayla ni karikina ane pa kwa kinori yun temen tayo ame tama kwa kiroi kwa tarponiya na pa tawa na tawa na tawa na. Yaki taki kanuan timinisi awa ako na pa amukaka maguri ena konana kwa wala deki at kamanu pagi.
1: PMN Kiribati.
2: Oya pun sarona. Saururinga na betu wana te kati kiroi na ko ya day day day. Kal ato kara ya first week weekend of aya school holiday. Ngayare sa penin posi na nora sa penin posi panara nangara kati kiroi na ko ya day. Ngaya ato kara na be aya 1 weekend holiday ya you men na yare day ngayare. Iwara ki the song ora ya pun na ki ko was na ria ine ben nuri ya te ente re re na ngane be aya karibu karibu na ngi ya ge na run na ya holiday ni ko kiri ngai pun aya time one relax the weekend ayo ipukin men na yare re aya na mga to kara ya second week na one the weekend aro o I kan na ya ma ngo kira na be aya re re ai pukin ta ka pe ne an chum Tereire, ngayare sa kanokwa matokuna yu, o maye maye, ipukin aya kokiri, kanokwan kokan diya ka. At then, tereire yonu siran, kaya tokara, aya first weekend of aya school holiday.

celebrate a first week of holiday begin the term 3 yon the week yon yare kwata yana bete songra at the World Teachers Day and ana ko ina buka merwa ke na kon me wa no kido ban te mona pong mai ra yo wo wa tenga o wa pi mo ono wa nga yare sna mga posi di panara nga kai tau on nga ra katiki roi na ko ya ara teachers ni ka penera kribes teachers opon ni ka penera tande re ye au sare re am sare re pon na ra sare Pundanan World Teachers ke, tenan teachers around the globe, ibukin na ya tukanikai dungakin nepe yapong ke, to celebrate a yapong nepe na kundaman pong ay maira yo, ni mewan no gito pa wawa tenga o wapi ma ono wanga yaren kanang koi pa yayam sariri ya mehmet tenan umiro una ke, kito ako pun gandangan nepe am appreciation.

Ang karapara pa na ko iya get celebrate them na ya wow Teacher's Day na kon jaman po ngay mara yo ni me wan no gido pa wawa tanga wapi mo ono wa what is the song ra ke nam kong ra yo pa na ni best sina celebrate me ang koy sina celebrate ni ang ara sarere tan sarere ke ayo to wan to kon meru ya kan dorman ni katata ikike

Oh, tetangga yang pengkakan kuat lawan jenu kan apa ngayu, okay? Ay pencapanan kami awal ini menam kong rayu panan kiri best made all ngay tato ni tatayo oh mi producer de Charles Enoch oh tay mama ni ngay kita kau ring nak oimi kami ada kamsuain kape arami bukan teri teri ni ena roko ayu okay tay tapara ayu tay nanti election ena ena roko coming up okay ngay ada tay mama ni ngay update kami details kana kami enang kakawa kami update kami details okay. Ong kami ya kaya kamsuin dinerin eh may main na kamas para ko yon New Zealand may yaya sa nte kami permanent residency kaya kami New Zealand citizens kaya ong kami ya kaya kamas pa June 18 kaya masan June 18 tay mamaning ane pa enroll on votes and tay the voting arin na eh pun kakatano ata kaya tay paninin rongrong na tay akin update ni kami kami details na kon vote Dot and said, "Kin, ako na pa Facebook page, babun kaya de kin na pa yai. Ibukin po kam ay yare. Tama maning again ang kakawak. I'm right as a the inusiran ko yake, ko yaka inusiran. Pa ako na vote na pantay the election and aro kayo sa punta pa kati tapanan ka kawring kyan ni wakan niya ako na ko yimi kyan. Tama maning a vote enang ini kakawak. Ewara kyan sa tanamin na nanti wana to kuna to wana. Awa yomo kyan. Que a USA.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kau ni mahu rujuk sahaja, nama kau orang yang berani kiri besi main ajaru. On the day ayo senama rani kau nama kau orang rete weather forecast ibu kita wan kanwan min pong nama kau orang ayo. Narun naro kota tanah ye ye yo sina tara onun narata po yu ay otiaru anu sidan mente North Island or Rurikaki na konde South Islands. Imi nani o sina mga tara onun na pera e kiribas de boboto. Wara te saora antara kin kane te North Islands yo na otiaru a kane makina ki kaitaya pa ye te roa ye ni iriana ki me te wanangnang. O wai pun tiaru na nebe me whangarei indi tairiki ayo. Tarakin kan ya rata bawa iyo eh tamaki makaurau eh karena makina ki pa yai tiroi yai ni dia nak me tau tana teka karau tapo tapi wow ipo ni dia nene be me tetapo eh Tauranga Rotorua Taupo Napier New Plymouth Palmerston North or Wellington. Yon kanu te tabo e Wellington, kana makinaki. Yon te tabo e Hamilton, kana makinaki pa yei te kakarau yei ni rianaki me te tabo e Kispin. Sina rura kaki na konde South Islands, kana makinaki yon Nelson pa yei te roi yei ni rianaki me te wanangnang. O waipun te aru nene pe me Blenheim, Christchurch, Te Maru, Dunedin, or Invercargill. Queenstown, Canada, Daily Gayo, and Makinaki, by Yay, De Roy, Yay. What is the song? Ras in a Tarangani on a Naratabo, a Kiribes, a Bera, a Tangiraki, a Kiribes, the Popoto. Kana makina ki ngani na pe maguro e maki nupu taritari pa yei te roa yei de tairike iyo tautana te kakarau iriana mera keia pe yang tarawa mea mai yana kana makina ki pa yei te roa yei o kuria aranuka api mea mena nous ena yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. No nos tapito we beru ano kona we kana makina ke pai yai tiro ai o no toa tamena me arre e kana makina ke pai yai tiro ai ni ria na ki me to tana te kakarau. Sina tarang kana pa na pente ta iri ke yo kana makina ke pa e na yai tiro ai ni ria na ki me te wanang nang. Te rai nang gane te taire kai yo kana makina ke maina yei te roa yei ni iria na ke me te wanang nang o tautana te kakarau tapu te peua. Ta puairan te taire kai yo kana makina ke nepe pahana yei te wanang nang yei ni iria na ke me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas I pontiaru na nepe o kanton nepe te taire kai yo pontiaru na nepe me Christmas o ta puairan. Orang kau tu seorang orang hari makan ni hari, hari pun naik juga muda fokus hari, jasan dekai nonin pay nam kau orang ayo panan kiri pas mei, tiaru anusiran, hari pun teka kai tau nak kau im, teka ni rara nak kau im, tarataram safety ke, orang kami orang, ina nonin merawan pun kapungan akin ti, teka wai hari pun yang anda pepetam ke, orang menang kakawak, mekai sakato kami bawa hari te orang, te raya te tapo muantai nego semangat pun nak the weekend and aroko you begin with our forecast. Talofa, talofa, kia ora, nam kong raio panahan kiri besi. Teta ingai pun tepeo te minis, aku atan akun tiawa te tauan ayo, okay? Sina ong raio mo tauan te kun ayo, okay? Baki manangang kwa te kiri besi. Auru ringa te kota yang imin, gane kuna ong raio te kokan te meroro me taunumane erini, ibukin anakete te kiri besi. Te mamani ngane me iron te unumane re peisika tomu. Awan ing kande te topik are yaran apa eka ngai te ania ngayari. Kiki mei, te songra, tebe wate minis mean kai ki, abon bobo, iter te kota imin, te tewa to wana ngayari enoko mei. Karike aungom, karike aspangam, men na meroro te unumane erine yo, ibukin kanuan namke, tungkwe te kiribes, ari uko kungora nakon namka ongra yo, panani kiribes.